jël ci won señ bi dëng jéewal muy manam Leclerc ak ki ñuy wax dëng Merlin nga xam mo war affaire politique ci fofu Saint Louis ñi ñatt ñoy ñi nga xamne ñoo rabbu pexé yi ak tapalé yi ak xaal yi ba né dañuy yobbu señ bi sanké wo da xamna lepp da naka ci mom la jaar ndax mom mo bind rapportam wax ndaw mi dem Gambie di dem walo di dem fune di dajale ay armes mi ngi tagal sax ay nit ci Macky Barry mom sax Touba sax wax nga rapport ba sax manam da ca djum au lieu mune Macky Barry mune Touba señ bi mi ngi Touba di tagal ay nit nangam lim bëgg rek moy buñu formanko jog nak dal ci suñu kaw fekk da bobu sambalam histoire sambalam bëlekkale ko sëriñ bi woné né dafa complo ak sëriñ bi dafa ko complo ak and ak sëriñ bi pour xex dénga tubab bi ci tampon bobu nga xamné dégg nañ ko ci lo xamné net lif cheikh amadou fadal mo ki ko loolu kon di lo xamné moy ñom ñett ñoñu muy mouté ak Leclerc ak Merlin xamné ño complo ba sëriñ bi dem ci tukim bobu légui nak biñu ko woyé conseil privé ñu daldi indi rapport Merlin mi ngi sukkandiko ci rapportu manam Leclerc daldi jang Merlin daldi ñew comme mo nek directeur de manam des affaires politiques anam mu muté mbolem ñi nga xamné ño téwon ci conseil privé wax trouble public day dajale ay nit day nangam dafa menacer de nga sécurité publique nangam wax ba ne xaw rek dal di jang sen rapport fekk na boba serigne bi ni mu donne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku ne xam na ne ci daru nadwa yefari dajé won nañ fa ni ko alkhar netlik surtout anfal way dem ku rubikal ladina kafaru li wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin loolu tam da ko rafatale serigne bi ndax ñom biñ dajé di waxtaan xalaat yu yep genn na fa xalaatu nañ ko tej ndar bu bañ fay jogé ina lolou ko epp na def ndax buñ ko defé ñepp mbolam talibem yi ak sopem yi ne ci digënté kadior ak bawol ak ñambur yëpp ak baba ak fuñu mané dañuy faq ñew ndar su baba dañuy galankor de nga dëkk way yi ina kon lolou du xalaat ina lek kon nañ ko faat ndax gis nga xalaatu faat ko ñom am na ci ñom ñoo xamne amon nañ ko amna ñoo da nga xamne ñi ñom ñu bañ señ bi lañ mom ah ndax ko xalaat ne ki nañ ko faat ganda lolou mi ngi ci arsi ñu bind ko legi ñu daan det faad mom la sabila ila dalik lolou mom du yomb fofu nak da ngay xalaat ndax la sabila ila manam ila dalik joju du yomb joju ndax dañoo jëm ba tele ci ngir manam faat ko mën tane comme lu mel ngay wa ak acte bu jaar yoon ak yoy buñ ko defé man na leena jural lene allah aalam la deng lu ci nek man na ne tayna ñi gëssu dañ ci gëna xotal waye ñom lool lañ wax ñu ne kon ray gi mom buñ ko xalaat tejj gi buñ ko xalaat ñu ne kon legi nañ ko génné rew mi té loolu moy li Merlin wax ci rapport mom manam loolu proposé legi dal dama jangé bay conclure wala bëgg la punir même bakki tuba bi sax ku ci mësa def lo xam da nga jël gët loi te bëgg la yar dañ lay jëlé fi wala ñu jëlé de France yobul Gabon nga xamne Gabon mom ab tuju kay la won ab manam yaru kay la won bo xamne dañ fa lan yar du sax rek nit yi diiné yek nit yi politique yi ci Afrique waye même tuba bi ba tuba bi méré ko ñu xalaat nuñ koy def ñu ne légui am ku ne gis nga mom mi dal lenn kep mom moy li jaaru ci mom moy ñu yobbu ko fam yobbu Ahmadou Bamba ah nga xane señ Bassirou neena bimu ñëwé Gabon neena manam da doon neputu señ bi ngi koy jox deng régulièrement ndax mom ko am manala ci aw nitam ko am manala ci aw xetam wa ka xate mom mo ron wax nan señ bi day def la bañ japp señ bi bandiko ci nga xane señ bi day wax ne ci mom la yalla jaarale nat yi waye ci sa ritam boy xol manam waye fal ge
ñom ñep ñi dañu kon légui na dem lolu moy kon manam dajab conseil privé moy kon dajabu jeng atté bu jeng bo xam danaka kenn ndax mayu ñuko fumu danaka laye té señ bi sababu mom manam lay sax xalaatu ko ndax mom señ mudlam neena señ bakki bu subhanahu ngam ak ya wax nangam ak ya ne ma wax nangam ak ma jëf nangam buñ bokké ben jotaay ma ak mom légui ngeen xam ki wax dëgg ak ki waxu dëgg wa waye lolu xax Seigne Fall neena boba manam dem la né siiw dem wa motax lepp luy tax dem gi du am rek lolu mom dañu dëngati ki sori waye su bañona dem day dal sénal bopam rek li ngeen wax amul mu dal di togaat ndar nak togaat na fa fekk na nak ndaysan am nak nit ñu bax ñu nek ndar ño xamne dik nañ ci tuwab bi dik tek sax ci señ bi lañu jëk ñew ne ko dañu bëggoon ka may ñu digal rek ñu def intervention def sax sa repetition bo xam dañuy signé ñun ñep asiru de demay dem liggey delsi wat na la fekkat ngay dund ku melni ahmadou khoury sen mi ku melne de nga manam serigne ndjay sar mi nga xamne momitum ci de nga manam kilife ndar yi la bokkon serigne ndjaxa waw ak ñoy ñu bari ño xamne ñom ñep

mbotum la ilaha illallah fofu itam amna bindu bu am solo buñ fi jàngé moy ndekété nitu yalla wala nit ku bax ko xamné dañ ko yaakar ci yalla bu nit ñëwé yaakar ko ci yalla jël alalam jox ko momit war na ko jariñ ci yalla war na ko delo wat ci yalla waye bu mu jël lam su ngeen ko deful dañuy jangale na fi bindu bu am solo ci ne ki yëkëti alalam jox la itam nak war nga ko naab nak delo wat ko ci boromam soññaat ko xamal ko likoy jariñ xamal ko itam li nga xamne mo koy lor ba man ko moytu kon ko nakri yoyu mo fa xew amna yeneen xew xew sax ñu fexé waye rek dafa yagut manam escale bu gatt la fa def dal li wuti nak fiñu wax Côte d'Ivoire moy garam basam amna benn way bu dugg ci gal gi fekk señ bi ci biir bu ñëwé di laaj bañ xam lan ko nga mi ngi ci biir mu ñëw fekk ko fim nek muy wax ak mom di wax ak mom ne ko dal ñëwé Ahmadou Bam ne señ bi xol ko ne ko waaw mu ne ko yow li la dal ni mu lu won muy duudu ma mbay ah bok ak ma abdulo ñom ñep lo lañ sant lepp ñom manam ño bok ndey ak bay ma abdulo ku da xamna mo kala mi señ bi ci ki ba tampon ba tampon sambala bi duudu ma mbay mom ñom ñaar ño bok ndey ak bay duudu ma mbay bobu dafa nek fonction ci jek ay algérie yoy dengue liguey dekk ñu wax béré bi ci Côte d'Ivoire ci wetu San Pedro manam ci boru frontière Ghana ba mu bok ak señ bi gal gi nak xamne señ baangi ci biir gal gi nak mu ñew nak fekk fu nekk diko rétan nak ah nan ko yow sama magal sank ndax sa talibé yi dañuy wër ci réew ma dila yëkëti rek nan yaay khutbu samaan yaay borom jamono yaay nangam xamone nga ne li mënu la ñakk dal di jang faali wuko mu keuf kamil doomi soxna la jang na fa jangal quran ba man ko bax sen bay qadi la won nekkon de kon poror ñew ndar ci fiñu wax gendar am fa soxna suñu tudde suñu wax fama gay mu jur ma abdulo mom ak duduma may mom legi ni seigne moussa ne xar kanam ba xeen xamna ne tay mom li tay du bisam wa neena muy jang ba aksi ci wala yaj'al allah lil kafirina ala al mu'minina sabila neena mu dal delo seigne bi ti tere ba seigne bi neena ma xamne lim ñeuk jang ci ay jitu yep mom moko mom waye lim mu tane baye أذهب عني الله في غرم بصا قبل مبارك

0: dafa tegon bopam lim daan jifandiko ci ñam daawul bari lim daan jifandiko ci naan daawul bari benen lima daan jifandiko ci ay yere yit neena la manam daawul bari nga xamne bimu nekké bimu joggé mayum ba ñew lambar té suko massa di bëgg yéssal bopam manam guddi la ko daan yéssal ci té suko yéssal ci dexu ko gëgë la ko yéssal té suko yéssal yalla da koy def manam tagatal dëkk bi kenn du yëngu kenn du jog kenn du yow ñeppay tëdd nelaw bam bam yéssal ko ba nopi ba nga xamne tukki baangi ay adiy yu bayiko fi ci tarbe di fa ñukoy yett ma nga xane sey mam cheikh anta demna de nga seigne mo do dagana dem xam nga ñuy netal rek seigne mo do dagana bi mak sey lambar na ak mam cheikh anta ni nim ko fekke rek nim ko fekke nga xane boba danaka taxul mu xammi ko ndax manam god yoy nekkon lambar nga xamne dañuy matte muy danaka nelaw bu faatu alo mat yoyé jibisu lu yagg di wax na ba légui day tok diko yek lolu kon budé ci walu yéré mom da ci dan ci jël ben gi rawati na juroomi at yi ngi nek mayum ba mom ak lenn ci lambar na mom daoud xarba amna ci muy daaji mi bind rek khalima yek kekeyit gek yoy mom daawul manki waxtu wu nek lum ci soxla mom da koy am wa ndax japp rek lolé nga xamne mo manam mo andi won nak xéti parfum ye ci daawume bene lolé mu japp na leg ndax señ mom ñepp la manam yilifon mom wa tukki mom da muju ñepp la yilif wa jinne yi ak manam malaika yi ñepp dañ koy dañ ko liggeel diko liggeel ak rawhani yuri lool xamna day lo xamne bu sama dama bëgguma ci xoss di ci sori waye dal mom xarba amna ci mom xarba amna ci ndax amna fu muy sante yalla ci xamne kon waaye moom am na ci yoo xam ne xarbaax da cee am moom yoo xam ne moom loolu ko kii incha allah xam naa daal waaw loolu ci tënk rek
1: asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Wa aleykum salaam.
1: Cheikh Mahmoud Rafada ñu ngi lay nuyu baax di rafetlu jotaay bi.
0: Soxna waaw.
1: Di ci am xol bu sedd lool nag ni ma ko waxee léegi rek bi nga daanalee dafa mel ne. Sëriñ bi ci jom ji ak bëgg yàlla gi ak fit wi ak bàyyi gi mu bàyyi woon suñu borom boppam muy waxtaan bu am solo loo xam ne xam naa sax yi ma ci xalaatoon na laaj damay ragal la xaj ne kon su ma ko waxee mën naa dugg ci liy ñëw waaye dama ko loolu yitteel ci yooyu moo doon sëriñ bi masaan dem ba boobi sax naka lañ daan def ba taqalikoog moom ndax ñi ngi dégg ci ak mujjantal ci nett lu wér yoo xam ne dafay mel ne sëriñ Chan bi moo ko nett sëriñ Moustapha Sall yow dafay mel ne wootee ba noppi boole ko kawar gi naka jox ko nag waxa saxiru lak na dunia ma fiha bam nga li may gàtt xam-xam day xam naa ne mbàkke noonu la demee boobee la ko mayoon na ko léegi may naa la fu ma nekkit rek jërul yëglooti dara mën ngaa ñëw amoon yitte jum doon dox ci sëñ bi gi fekk na kawaruk señ bi saqat ba egg ci mbake lool nak yobbe mom ma xamna nak juroom ñaari at yi mu nekk ci geejgi bob bobu nan nañ ko doon defare manam yeen jumtu wax lool mo doon ben laaj bi benen laaj bi dina xagne ñew na ci téré yi moy feñuk ahlu badrin ci ning ci tag njamba wa matadin murtadin aswab hizzatihim yaqtalu bayna qaba'ihi wa sunnari tamsi uluf ulufun tahta sadwatihi lam yuhna qat binahi wa amari wa yada allah la la la bu gona laaj ñaar yena bu fekk na ñaar laaj bu fekk na ko
0: programme yep ma sha allah seigne soyou jere jef yi dess mom manes nako baye ba aksi ci xadi ñaaral ndax re dug ci bi rawatina bayti abdullahi salim yoy abdullahi salim baytam yoy day melne amna xissa bum lekk lol muy net li ci lambar na inshallah buñ ci aksé dinañ ko tuddu inshallah waaw waye lu aju anna watu lu bari anna de watu lu bari mi nek ci geej gisuma fenn ci bind wala net lu waxane man na ci askati ko ne daana def na nangam comme ni ko wax non digi weram watu wala ki ndax li ci sab señ bakki jax dami da melne ci mujju gi la ci ñaarem ñaan ci becc wala ci kat neena da mel seigne bioko beugona won rek ne ko man xamna manam duma ku ñuy min ndax da gina mayon ne ko fu ma ne nak ma fekk mu xamni mi ngi ko bayiwon ci caisse gi ndax filako don waté seigne bi xamna mel na ne yeen na mi ngi ñëw bu ngeen taxaw ci buntu neeg bi moy ki mbaton mo saxani ya la yar suñu jogu dimbali sama waye geej mom japp na ne manam daawul jégué war gi daawul ñax ben señ bi mom du ku ne koy wat du ku ne koy wat am ay ben julit ñoo xamne ne nekkon nak ñom ñoo xamne wul na leen ci seen diine wul na leen ci seen pass pass ak mel nonu bu ñak ci mujju gi way jël benu gamo mom seen soyam dafa metti go xamne manam surtout juroom yaati maay mbay mom fofu mom lool mom seen bi te baba seen bi buñ ko imaginer ni na manke won na ñent yo ñu teer ah nga xane bobu ci digg ndawum ci digg carte dam ci sahir ñu ma jéglu bobu ci la tollu waye japp na ne dawul def kum ku ne rek mu wala ni la kay watal ma bobu ba tax lima jappon moy da na ko bayyi bimu joge ndar jaar dakaru ñew konakri ñew garam bassam ñew dawme ba axe liberville tud nañ yenn xew xew yi nga xamne xaj na ci jotaay bi te suñu xel tewlu ko prefe nak ñu teunk fofu jotaay bi señ ga axe liberville le 2 octobre 1840 xaw ño ci gëna fess xarbaax yi nga xamne amna fa yépp inshallah yi ci xam té mu wër té japp né wër na inshallah dinañ ko netlé défé kon ñoo ngi tënk fofu kaddu yi di jéggul bu baax luñ ci joom rek ndax netlé lo xamne kan lañ jublu rek waxe jaar serigne bi tukki bi ci niko serigne bi netlel bopam ak mag ñu bax ñi nga xamne ñom la ko netle ñomit ñu netli ko ñi netli ci seen lamagne ko mel serigne modou khari mom xeyna bindut waye dafa netti ci cassette ñu enregistrer ko ginaaw bi ñu fexé ba manam bi bindu ko dal ko yaxal nga xane bo delo ci taxi dang ko ci ding ko ci kib geej bi kon inshallah ñu ngi len jox dajé buñu jël ci waté ci nak bir gabon nak ak ya nga xamne mo fa xew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

waye day wax ne ci koor gogu nga xamne ci la ko ci la feñu ahlul badr ni xewewon bimi wori jité na am mbolo ci ay julit lolou kon day firndel ne amna ay ben julit yo xamne nekkon nañ Liverpool mo wote lol nak ak fa nga xamne nak fa la wara dem amna ñu ay sénégalais lañu ñoo xane ay ivoirien lañu am ñoo xane ay dawumien lañu manam fi ñu woyé ben légui ñen ñi dañ leen fa yobbu won exilé leen ñen ñi nekkon ay fonctionnaire yo xamne tuba wi ñoo leen fa yobbu won ñu leen doon ligéeyal légui nak ci biir nekk gogu mu nekk al minah dafa da ko firndele waxi serigne bi manam beegi serigne bi moy serigne bi dafa wax ne bi nga biñ ko dugale ci biir quartier yi mu nek ak soldat yi soldat bobu ñom ku nga xamne soldat mom dañu am seen façon dundin rawati nak tubab rawati nak ko xamne dañ ne dañ ko andi ci seen biir ngir wala jema jot xam xam lu mu doon manam dal diko jema xor ñoñal tax nañu bayiko ci seen biir nga xamne neena lepp lu ñuy def ci lo xamne lu xetu lu yalla téré la dañ ko daan def ci kanamam nga xamne neeg bi nga xamne ci la nekkon señ bi net leena señ modou xari bu sa neko agor na fo xamne di ji waye day julle ci kawlal bi ba amna ba mi ci netli histoire soldat bo xamne xamna ko yalla bëgg dimbulé rek gis na né cheikhul khadim aw dalam dafa dag manam waro dal bi dafa dag té bëgg na ko defaral wala dal bëgg na ko defar ba sol ko ngir ci biir soldat yi liqam de nga

nga jëmbat garab gu bes go xamne garab ga minute souf sosa na nga wara wajale souf sa defar ko ba mel nam wara mel ba boy jël garab ga diko fa jëmbat garab gi dana mëna mag meññi ba lañ ci bëgg nga am ko ci ñom dañu jappé won seen bop garab gogo ki dara amna ci manam resistant africain yi ñoo xamne bi leen di yobbu mayon nañ leen ñu wut ñuñ andal amna ci ñoo xamne seeni soxna leen andalon ko na xamne mom bi muy dem ghariban wahidan lay wax ghariban wahidan ku tum ranké tout mom ya ko ko wetu motax mo waye teewul ci zahir mom boy xol mom da ngay yeg wetay.

ndax ci ay mbindam da koy wax faqiran ghariban wahidan baadu yu ko jefandiko al wahda al ghurba al faqr ci zahir yu da koy jefandiko ak yemel nono kon ci bir lol nak ci lañ ko non nak ci lañ def ci lañ xalaat ni nañ fexé ba manam jëlé ko fi bala muy siiw ñuy xam fim nek xam am fuñ la dirlo di diglu ndigal bi ndigal li tambalay rot ba ak ci ñu wara exécuter ndigal li rek suñu borom dal di muri wat kira yi nga xamne ño doxon ci digënté ak ahlul badrin nak fofu nak ñu xuppu leen nak xuppu gu metté metti mom wa ku jéggi dawe nak day wax ne mom fa izahum khamidun lay wax fa izahum khamidun ñom manam soldat yi dañoo ki am ñu dañoo xam daanu naway lu mënd xew dal señ bi mom tekki nañ ko ci garab ga yobbu ko mu dem liggey ab liggey mu dem agale ab liggey ñom seen fexé mom dal di soy ba ak ñet fuk yak ñaar ak seen kilifa ga nga xamne mo len don commander wahaba lil wahab fi thulasa ma yukhjilu al ashrata wa thulasa waxna ko ci yenen anam yu wut sax fofu itam waxna ñi fa lañ ko gasalon ak kambu ngir lepp rek bañ ko gasale yi dug natt mom bu meuna doon bu ñewé du nattablé manam yu sallallahu alayhi wasallam da ko waxon fi ci jakka da xus ne ko lima lay dimbulé de moy lenn rek sa bu natt waré ñew dal dana la wax ne lenn natt sang ma ngi bëgg ñew waye fofu la yem ak yow nak waye nak ñett fukk ak juroom di ay suratu baqara amu ci ben natt bo xamne bi mi ñew amna yene wala nan damay ñaan yalla muccu ci natt bi wala suñu borom soril mako wala nangam budul bi may julli ci geejgi rek neena fofu rek la tewlo ñaan sama borom ne ko na ma teyel sama bakkan bama joxe farat tuba bi taxawon na kon julli gi rek la fonk jamu yalla gi mo taxone mu ñaan fofu mom genn dugg ci natt bi genn ci de nga jamu ba farata ji mom mu man ko joxe waye neena budul fudul fofu lolu mom seug bu xet lako netli ne ko budul bobu rek lu ñew damay baye sama bop ak yalla non rek lu ñew rek baxna motax kamba gi buñ ko gassale mu xam mu ñew ba jup ko mu tontu len lam len tontu baye len mak sama borom la sayyidina ibrahim waxon sayyidina jibril rek xamna ci bako namrus deg sarne ci ki bu mana sawara wa xej yalla yu bari fek nañ ko fa ba ci sayyidina ibrahim mo sa fek nako ak ñeneen ak ñeneen waye muy mam jaar lolu lay wax ne yalla meddel na ma mom sama borom kambu ga nga xamne samam non dama ko gassalon ngir jubluma lor ni nga xamne non lama are ba kep ku wedd yalla du man ci man dara radama rabbi lepp kon ci liber wi la legi nak bi mi waji joge liber wi nak ngir ñu tënk ko fofu damay déssu waat ci net lepp suñu midlamine bobu muy feñu ahlul badr ni neena ci wéru koor wi
jota woré Libreville ci la ci mujjuk wéru koor wa

ni ba mana gëna ko bi mo tax señ bi jëgé won Touba dem Mbacké Baye bëri sa bassine bi moy ñaari sas yi mu saso ci ligéel yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ligé ak doxu bopam ag na ci fo xamné momit amna ci galankor bu wara tax mo juma jak jaharam andak wa ahlul badri mu gis ko ci lu melni ab kiray bu wayef dox sen digeunte nga xamne mi ngi gis jëm ji waye mën ta ag ci mom waye nak mën nañu waxante di digeunte yonte bi laaj ko lu mu bëgg sallallahu alayhi wasallam muhammad lol nak lu ko waral ab xare ci dañu bokkon ci xare bu amon ci jamono sangam ak baraf sangam am lu ko waralon lolé lepp nak jaxna ku duntoon ci jamono jojje dama won ci baraf bo bokku won ci xare bobé nga bok ci day jafé ndax dafa yoss natou wax la lam ko wax lepp te seigne abdoulaye net na ko ñu bari deg nañ ko ne ko nak li nak mulaal mom na xane nanguna tego lepp lu koy may nanguna ko tego ñu xamal ko ne ko nak lolu mom gi nga def ko am nga ñaari gal ñaar beet am nga ci tam na fi bu ko yegge bu ko ñaané suñu bam nako tegg te kon li nga bëggoon bu soti motax bañ woré ci koru jinné ñett témér ak fuk ak ñaar en bay sesin bañ woré ci koru gal la daal gën dëkk bi mom ndax témé nak ci la sal bi waral yoon geej gi dal taxaw ndax ci dem nga ci geej gi manam ci tukki ba ci la galankor yi don am ci ñaar liggey yu mujjii te moy lim bëggoon ci bopam te nit ñi mel ni ko nara galankor ak lim bëggoon liggey yoonte bi ci ay tarif ko xamne nit ñi bopam lam fa bëgg tek tego ci ay ci jihar bakkan ak tarbiya wok tarqiya wok ya ci aju ba yegg fa bëgg ag mana yi tarif fofu ay tarif yo xamne kenn duko mësa tarif ci kenn musu ko tarif ci liggéey yent bi sam ci tag ko ak julli ci mo ak ta kenn dootu ko defate legi nak lolu lolu ñaan yalla ba yalla nangul koko daldi bëgg liggéey yonte bi te moy liggéey yo xamne kenn mënu ko ci jappalé te kenn jappalé wuko ci bu le liggéey bu jëk bi nak biko yonte bi digal mom mu nekkon ci liggéey na ci ba am ci ñu ko ci jappalé mu batalé len ko ñu nekk ci mom mu dem ci yeen ñaar liggéey yu sotal ko

0: kawé ño xamné lépp rek day déllu ci jaamu yalla dafa melni natou yi xéewal la mujju doon ci mom ndax bërb bobu ko tubaab yi yob su natou yoyu amul won ci ni ñi mëna takki ci zahir rek do xam luko fay yob luko fay mëna yob ba man ko joxe nim ko bëgge kon dafa melni wétay wo mu doon wut ci natt bobu la ko amé kon sëriñ afia day melni kon ci mbacké bari nak
1: lokon dem na mbacke bari gis ñaari sawab yi ñu wax sawbu sa bu feñ bi señ mohammed limi job

0: di jëw ci Serigne Mbacke Bisso ak bi nga xam ne Serigne Abdoulaye nat na ko jëw ko ci Serigne am sotu jaxate. Kon dem na Mbacke Bari ci kor yi aw kor yi ci atum 1952. Serigne Bisso bi daal di ko daal di delluwaat. Kon mu mel ni ñaari gàllankoor yi ñu ko xam yëpp teggiku na. Mbacke Bari nak ba mu fa demee ni mu nekkee woon Touba la fa nekkee woon. Dafa wëyeelu jihaar ji mu doon def ak bakkanam. Liggéey ci jaamu yàlla ak not bakkanam ak dox jëm ci boromam. Ba muy dem Mbacke Bari dafa batale Serigne Mbacke dëkk bi. da ko ne dama lay bàyyi ci dëkk bi nga nekkal ma fi. Wutuma fi. Képp ku ñëw ngir lu mu bëgg a xam nga xamal ko ko. Ku fi ñëw ngir lu mu bëgg a am nga jox ko ko. te saytul ma. Ñay jàngale alquran. Maam Thierno jiite leen. Ak moom mi nga xam ne mooy tarbiya. Mu ànd ñetti daara yooyu ñu dem Mbacke Bari. Waaw mu nekk fa nag diir bu gàtt. Ndax ci weeru safaroo rek. Nga xam ne kon kor yi. Diggi. Tabaski. Ci géej gi daal taxaw. te loolu te dem gi doon ko ko may. Ak itam nag sabab yi saayir te mooy féere gi nga xam ne moom la ko jaam ñi doon wut àdduna féere woon tàmbalee ko ci tubaab bi jaar ci cadda yi dana waaye loolu jur na ay féeraange ak pexe ak rambaaj ak jaxase. Ba ay tuuma sosoo ca yoo xam ne tënk ba mooy cadda yi doxoon ci diggante tubaab yi ak waa réew mi dañoo gëm Malick Ba ak Cheikh Ahmadou Ba que ñu te waxtu waaye al imaamu Mahdi. Mi ngi dajale mbooloo di leen tàggat te bu sottee ci sa kaw la jëm. dafa bëgg jihaar daal ngir xeex ak yow génne la réew mi waaw loolu lañ ñi ko tuumaal wax seen i wax liñu wax fan nako teg fekk booba ñoom am na ci caddo yeeg tubaab yi ñoo xam ne seen yitte jëpp mooy Serigne moom la génn réew mi rek ñu daal di pamte ba nekkoon daal dañ koy génn réew mi ci loolu nag la jógee Mbacke Bari jaar Jeewal jant bi so bañ ju liggéey ba sëlmal mu topp guddi an moog ñam àndal ñëw Louga yandu Louga ba ngoon jot mu dugg saxaar ci takusaan daal di ànd moom dong nag ak yàlla ak yonent bi ak ahlu ba
1: tabarakallah. Xam naa ci ndar jooju sax ci la ñuy taxawee ba beneen yoon waaye balay booba bu ñàkk ay bind yoo xam ne mën nañ koo jàng ci ndox bi ndax boo seetloo ci Mbacke ngir ne ci fitna rek ba fàtte dëkk bi waaye la ko taxoon a jógit bàyyi na ko wéyal loola yonte bi salaatu wasalaam bu daan dem ci xarek fu mu mësaa dem rek daana fa bàyyi ku ko fa wuutu koo xam ne mooy yore kàddoom ak yitte ak njàngale maag la ca aju loolu lépp kon mu jële ko ci mu melni it tok ak bëgg yalla gog nga xamne mi ngi ko nekk sa yu ne jog wara jëm ci lu metti lu dis nga tok diko xaar yakamti ko ay natou nga boole yar yari fiir tuddu nga fiire guko buri ngir aduna waye fiire gu yalla fiire fiire ko aduna nek serigne bi ndax beggum ko beug
0: ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah
1: yari fiire
0: ma sha Allah
1: yari fiire yu wote ngi fofu
0: deug la
1: kon day melni serigne bi leppam rek jangale la leppam jaamu yalla la waye leppam jangale la
0: deug la
1: legi nak yeen bind lañ wara jang ci ndox bobbi ak nees wala wara wi
0: bokku ci diko tax lim djumlu won ci sanci dekk bi sos dekkou diine bu sel bu melni makka ak madina ci sel ak barkel ak defar mbolo legui lolu kon bokkuna ci liko taxona sañ ci dekk bi kon ba nopi lam bëggon dekk bi mel mu binduko lam bëggon ñi fi dekk mel ko yit mu binduko kon bindu bu ñëk bi moy kenn kep ku di talib ci bëggoon ak ni bëggoon ñi fi dëkk mel ko bu ko défé nga gor gor bi ci mel na sëriñ bi bëggoon ko na mel ku dëkk ci dëkk bi mel ko waye gor gor yi ci la nga man ci lo mëna jappé ci luy tax dëkk bi mel nako sëriñ bi bëggé won waaw kon lo yow ci dëkk bi am nga sas mel ku dëkk ci mel ko waaye góor góor itam loo man ci loo mën a def ci dëkk bi ci liy tax dëkk bi mel na sëriñ bi bëggoon mel ko nga def ci sekam gàttal loolu lu ñu ci jàngalaat sëriñ bi dafa bëggoon a ci sos gi mu sos Touba ak liggéey bi mu fi doon waa Touba ñi fi yar sosaat ay dëkk ñoo mel ni Touba ci seen kem kàttan am na ci loolu moom jagleeg Touba la mooy li fi yàlla def waaye nag sellu zahir maanaam nit ni ñay dëkk ci dëkk barab loolu moom manis na ko talibe yi nekk yépp nekk ay Touba fépp fu talibe nekk ci bitim réew wala ci biir réew mi ci beneen dëkk boo xam ne ñoom sosuñu ko it ñu nekk fa nekkiinu waa Touba mel nañu loolu sax talibe yi xam nañ loolu ba barab bu ñu nekk ba nekk Touba lañ koy tuddee Touba nangam bi nga xam ne danañ ko ci jànge bokk na ci ci jànge mooy nag sëriñ bi ñetti yëf ko ñetti yëf daal mooy li nekkoon ci boppam nekkoon ci xolam te ca del mu bëggoon koo sottal ba bokk ci dootuñ caqalikoo moom loola moom am na def na ko sottal na ko la ca topp mooy liggéey yonte bi salaa sallam liggéey bu ko kenn mësa liggéeyal te kenn dootu ko liggéeyal ñetteel ba nag mooy yërëm xeetu sayidina Mouhamad ak dox ci lu leen lu yéwénal seen biir jaare ko ci bañ lolou kon moy ñetti jumla yi nga xamne moko taxal jox lolou nak talib bu nek kon war nga gor gor lu xamne li la bolé ak sëriñ bi nga jébal ko sabab def ko sa wasiyé ci digënde ak sa borom moy na kon yow mi talib yi nek am murid sa wasila wo xamne mo lay wone mar ci yoonu yalla ndax mom ci yalla yalla ko tax juk ci yalla joge ci lay delu nga and ak mom nak nga xamne kon yow murid bi do def aduna muy sekkar beug do beug ay milliards wala ay keur wala ay daraja wala len lo xamne luñu askan ci aduna bu do ko def muy sa bi ci top moy señ bi bimu defé yentou sallallahu alayhi wasallam nek wasiyam dako liggéeyal liggéey bu kenn mësta liggéeyal kon talibé bi def señ bi mu nek wasiyam itam warna farlu ci liggéey señ bi gol gol bax roy ci señ bi ci liggéey mu do liggéey yentou bi ak señ bi roy gam non roy yentou bi man jari xéet bi nga bok ak barab bi nga nek ak nit ñi ngay dundal waaw fasiyene liggéeyal xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te moy mbolam julli mi ak xéet doom adamay nga leen liggéeyal te bañ leena lor ndax yoyu moy li taxoon señ bi jox waxe kan wam wara jaar ba ag ca lepp mu tek ko ci xam xam tek ko ci xel sukkandiko yalla nak ak ndimbalam dox jëm ci loola te bu ko xamé bam jaral ko nak lepp lum laaj ci ak choono ak fitna ya xate wax ko bam la wax ko li mu tego dal di wax ne da ko wax ne ko mom nanguna ko tego mu wax ko ku ko tego ba nopi te matalu ko la ko cey fek mu ne ko mom dal ruham mom la bindut yoruko ba taxna ne jom nak lu bax la
1: jom lu bax la
0: ah kon nak jom it am jom ba li ngay bëgg boko xasse bëgg bam jaral la nga am jomi nak lum laaj nga def ko lum la tegg nga teggo wa lool moy tax nga mëna ag fa nga jëm wa tekki ay sabab du na bëgg na nangam damay tok rek nak yalla may ma loola té duma def ben ciono duma def ben ki lol tam ndax gis na sëriñ bi bimu bëggé limu bëgg bi tém kawé fu bëgg ag lam laaj lepp da ko def ba yalla may ko ci lam bëgg ba may ko ci lu kawé ñata
1: tabarakallah ci bir ko ci jàngé té lool rek moy solo jotaay bi waxtane wonu serign bi rek daldi fot sujuk dem xol dana ci toye yitte war ci yekati ko wat lolou likoy may rek moy jima jaar ci ak beugam te ak beugam la ci jitu moy roy ko mu melni kon dekk bi sañ ci ge yonent fi ñew di wara bayyi xel loola mu melni ñi dekk bi itam wara fexé itam ba melni ñi dekk woon ba yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam sañcion ñom itam keneen kuy sañciatu dekk te koy nito ci dekk Touba wala diko ca roy itam nga fexé ba dekk boba melni Touba.

di yonente bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamne mo feñ ci mujjuk jamono lahu shukuri ala hayati abdan khadim fas bil ayati bane hustu hayatan baxé bu doon ci jaamu bi yalla bu dara raxul nek ci liggey katu yaronat bi sallallahu alayhi wasallam bu ken mustamel ni mom yalla defal ko ci alcorane ay cieur yo xamne momit ki kawtef la ko dundu go xamne ci kawtef yaronat bi la sallallahu alaihi wasallam mu feñ ci mujjuk jamono di gëna deggal ni mom yalla moko yoni di gëna deggal ne diine ji wër la di gëna deggal ni kep ku jëfé diine ji da nga ci lepp luñ ci daalé ci aduna alakhir da nga ko am kon dundu gogou nak

fang ñam lañ fay sekk ñu bayiko mu wara del ci ci ci ay kërëm ak njabotam ak talibim ak mbolam julit mi ngir réelat ak dundam ba mu joggé fofa banim accé nak Darussalam digënti bobu jaar na

rakam joju ñi bisane kërëm nga xamne mo loon ñaan yalla ne yalla nako yalla delos wat ci rew mi mu dal wat dar salam ak tuwa legi nak bi lolu amé ba nopi mu ci la joggé nak dar salam gënaaw ngan ga ñew darul sa ante demé séti sey bi ci gabon lako jox bataxal nako bo demé nga jox nga wax borom daru amagut nga wax Ibrahim Mbacké sama rek nga jox ko nako na sañ ci kër ci ak Mbacké baba fune jaar nañ fa di am mu nekkon nañ tuxu ñom ñep ñew darul man naan nekk ko fi maam cerno sañ ci kër gogou ci dar ma dem fa mo ak jabor ga bam joge dar sama ko ci kër gogé fa la dem dir bimu nekk ci rew mi bañ ko yobbo ganar ci kër gogou la nekk

nañ ñëw daaru ma naan gaw kër gi wër ko ndax kenn du fi jaar di fab ay ngaanaay di ko fa dugal ndax attan ginnaaw tuumal nañ ko te tuumal ji dëgg mën nañoo dugal ay ngaanaay bu ñu dikkee wisit fekk ko fa mu mel ni lañ waxoon dëgg la te fekk du dëgg. Léegi ci noonu nag ci diggante sañ-sañam ci kawam ñu di ko woo daal bëgg ko bëcc-bëccee moom itam mu gantu am na tubaab bu ko bind bu mooy administrateur bu nekkoon Thiès bind ko ne ko daw balaa wax sàngam nag ma fekk fii sëñ bi tontu ko am koo xam tam dane woon day ñëw na sëriñ bi ñëw wuyusi ko mu bind ko impon daa toog fa mu toog ca mbàkke daal di koy woo ne na sëriñ bi ci bopp ñëw sëriñ bi yebal ay ndaw ngir ñu bind ko mu ne déedéet moom jëmmam ci bopp mooy ñëw waaw dégg nga waaye loolu nag ba ba ay xew-xew ay mbir yu rëy yoo xam tax na kooka xajatul ci daanaka ak nekkam daal xat na lool tubaab yi nag daal di nekkoon ak ñi leen jàppale daal ne kii daal kon faaw ñu jógaat ci ay mbiram la taxoon ñu di ko génn jàppoon nañ ne loolu. Day sëriñ bii moom dootul bokkatee ak moom ab dëkkuwaay ndax bu li feeg mi ngi dëkk ak moom moom du am benn autorité du am benn baat te du mën a doxal dara ndax nit ñi duñ ko teg fenn te dañ ko yeb dégg nga kon teqaleg moom mu génn fii muy lif moom waaw. Ngir jàpp ne bu amee ndam ci woote bi ñoom duñ am ndam ci li ñu bëgg ñoom it ñu nekkoon ginnaaw mbiram daa gën a jóg kon nañ ko génnewaat loolu moo waral ñoo ko nañ ko génnewaat bañ ne dañ koy génnewaat ñu ne dañ koy yóbbu fu gën a sori fañ ko yóbbu woon mooy dañ koy yóbbu Madagascar

0: ngir génné ko mom itam mu gantu nanguto wuyé ngir mom du jog ci lu ndigal yalla bala génn rek yalla moko nan jogal demal bar sangam bu fay jogé moko nan jogel bar sangam demal ben bar sangam té mom amagouton ndigal lu génn ci lañuy waxtaan di xalat won yeul xalis ñu japp ne ab serignam la te japp ne it man na ci ñom dara ñu dem ci mom jaar ci wax ak mom ngir mu wax ak mom ngir mu nango genn dal wuy si len cheikh sidie bind ko ay bata xel yu neef ay ndaw wax ak mom hasbunallahu wa ni'mal wakeel waaw légi ñu def nonu ba cheikh sidie dal di wax ak tuba bi ne len nak genn gi ngeen ko genn dal bu fekke da ngeen ragal fitna ju bayiko ci mom man na leena garantir ne fitna du bayiko né fitna ak ay ak lu ngeen ragal du joge ci mom jëm ci ci yeen bamu waxe lola tuba bi nangul ko lolou ne kon nañ lolou pexale kon nañ ko baña bay nañ ko baña yobbu Madagascar ci yobbu ko ganar ndax ganar ci nit yalla ak nit ñu wex ñu japp ne kon buñ ko fa yobbo mom ñoña mom buñ ko top ndax lumuy wote rek dana fekk ñom ñanga ci woon ñaara fekkon nañu am xam xam fekkon na ak wilaya nek fa ta fekkon na itam wa Senegal di dem ay wirde nit ku ñuul nit ñu wax ñi ñi ci bari nangu duñ nanga top nit ku ñuul ñu japp ne kon dal fi fofu mom buñ ko fa yobbu mom ay talibam du ko fa amé ah ay talibam du ko fa amé tayit man na mbiram sax man na fa gëna ki ndax da fay na fekk ci seeni xalaat ñom ñu ne kon nañ ko yobbu fofu dal di ko
1: amna solo lol moy xam nañ bi señ bi ñëwé li waraloon tubaab bi jël ko fas yéene ko yóbbuwaat tudd nga ci nag ñetti mbir yu am solo yoo xamante ni feeñ ci biir waxtaan yi mooy mel na ne ñi nekkoon ci réew mi tubaab bi tamit dala dogalu ko ndax sëriñ bi moom benn buur la nangoon am yàlla su borom subhanahu wa ta'ala te loolu mooy li nga xamante ni moom nga wax ni bi nga xamante ni cheikh sidie bind na ko ab lettre wax ni ko sama borom doy na ma te doyloo naa ko waaye imam ñu am foofu tamit ba la moo tax moom mu bëgg jël sëriñ bi yóbbu te bëgg fee bàyyi kii ak doyloo koog nga xamante ni li ko cheikh sidie baabu wax dana ko doy lu waral loolu
0: waaw cheikh sidie baaba dafa nekkoon borom xam-xam bu mag a mag di nitu yàlla koo xam ne zaawiyeb

0: mom ci bopum serigne bi yassal na wirdul qadir ci mom mom itam ci te wajurum itam di mohammed cheikh mohammed ñu gën ko xam ci sayyidou dar mo mo joxon lijaza serigne mag momé di mamie cheikh sidi mujumi mom mo jëlé ci cheikh mohammedul khalifa mi nga xam moy cheikh sidi mutar mo don cheikh sidi mutar kuntiyu nga xam ne kon ñom sen silsilé ci qadiriyé mi ngi jaaré ci yott gogul la jaaré kon day melni am nañ kristef tuba bi ngir dal ak dal mana am bañ mana lenkante ba jamu am ñu mana jamu yalla kon lolu ñu gis ne kon cheikh sidi kon kuñ mana jëflentel la te yaakar nañ ci mom ne amna lu wara man ci serigne bi boole ci nak xalaat yi ma la waxon sax mo japp ne serigne bi mom bu deme ñu don ragal dootu amati
1: maam yoy nga li yëmp maam do kon mel na ni kon tuba bi daldi koy jël daldi koy yobbu fofu fofu nak serigne bi mel na ni nga waxe mel na etape bobu la ci warona am ak lam fa amé yépp mel na ni waxtaan nañ ko waye bi lolu amé nak ban etape mo ci top ak lu waral ñu yobbu
0: waaw kon wax nañ li tax ñu yobbu kon cheikh sidi yabal na ñaari ndaw yo xamne ñoo ñew fekk ko daal ma naan and ak mom ñu war ci seeni geleem mom war ci war wayam ñu dem ndar gisé gouverneur wax sekk fa ñom dañuy sekk ak mom ñu boole ko ñaar ndaw yo dem fekk serigne bi dem na gannar andana nek nak cheikh sidi cheikh fu cheikh sidi nek mu nek fa bu fa joge mu joge fa ndax dafa melni denk ko cheikh sidi mo tax ñu yobbu ko gannar kon gis na ne lolu deppout ak mbiram cheikh sidi borom xam xam la nituk yalla la ab serigne la waye dafa yoruk jur nak da muk jur gumuy sam te jur am ndox akum ñax lay ci lay wër motax cheikh sidi te serigne baangi joge ci rew mi wara di wara am wara don ko xamne la tax mu ne mom fu man di nek ab liggey moy jangal nit ñi ak yar len te jang ak yar da laaj nit ko nit ki sax ci barap am fa dal

0: gay senegal di fekk ci serigne bi te bu nekkul ci ben barap nit ñi dañu am jafé jafé ndax bu ne ma nga barap sangam ba mbolo mi dem di dem fofu man nañu fekk mu ndekay joge na fa jëm ci ben barap buñ xamut te boba fitna ya bari na fofu dogal yem fek señ fuñ xam ku jox xam ma nga ba sang mon ko fa fek lolo mo gën motax señ bi nak dal di dem jël ak dogu ci ne mom kon li dal nek dotul nekate dotul andate cheikh cheikh sidia di fum dem fum jëm and ak mom te yowtam amna ci mom tiofel ak ñewent ak te bax gi mu gis ci mom ak yépp dal te nek señ bi ak momit sharaf la manam dara jara bëggutoon mu ñu takalé ko waye señ bi nak neko dal wax dëgg yalla o way kat moko wayon ba muy takaliko sopem ne ko dal wax ligue ma sañu ñu takaliko waye nak jamono mom moy teddi no xam leg leg takaliko du meuna ñak ko way kat mi ja ñeko wax ne wala no tal khiyara la maftarakhna walakin la khiyara ma zamani señ bi nak ngir sammu juram dal wax deug koku dama bokut ak mom aw doxine ba tax munuma and ak mom di wey ya tekkaliko nak ci jamm mero wuñu sen digenté dogut dara doxul ci digenté ba ñom ñep xam nañ to kën ci yoonu bop bimu continue ci yoonu bopam jararia ya fuñ wax tonto morzine jaar fuñ wax sarsara ba dem fuñ wax xomak xomak nak fa la sax gën fa yag nga xamne mom fa moy barab bam gëna yag dal ci mauritanie kon lolu wala ci fa xew bam nekké sarsara ci lañ ko fa joxe wir du bopam wo xamne mi ngi ko jëlé ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam mu joggé ci yalla ci lu dul ay nalaw kon jot gogu mu jël wir du bopam bokk ci xexex ye fa gëna mag bokk ci xexex ye fa gëna am sol ci nit ay fala ko yalla rayale setanem xam nga nit ko gis nit jam nit ku man di ron am nga ñaar ñoo andal am nga jinne jo andal ak setan so andal dal ak malaaka mo andal ñoo nga xam ñaar mu ñaari qarin malaaka mi mo lay gogol ko yalla rayale setanem so su waaw yenga yanti bi sallallahu alayhi wasallam newon nak ken ku nek am nga malaaka ak setan so andal man nak yalla notal na ma sama setané ba tubna tub ba nga xamné mbolam xet setané yépp ku jakarote ak mom rek da ngay tit setan su gis jimi señ rek da ngay tit ndax lan gis nga setan sim alon mom dana kon ki kon ku ko jage bo tut rek la dal ke bo tut na dal yi nga xamna mortay bi wa ci tank rek ci gaaw
1: waye nak fofu kon serigne bi lol mom tawfiq ko suñu subhanahu wa ta'ala.

ko tag diko bak diko kagn ndax kat defal na xewul gu maga mag moy bama nekké sar sara wa bani dayman di ay askan wu tad wu mag wu bari xam xam te sa am wilaya ya sa sa kar khasal mi dem fek ma sa sa ci yaram ak ñi joge Mauritanie fek ma sa ñu ñep bokku ci li yaalla defal ñom ñep yaalla faral na seeni bakkar lolu bokku ci kon dara nga gi nga xam mom ko fi yaalla defal bokku ci itam ñi jeblu ci mom itam te nekkon ci yeneen tariixa don ci ay kilifa dik nañ ci mom.

0: amna lum len ci manal ku melni cheikh ahmad ben beddi nekon muqaddam bu mak ci yawnu tiyan ba fa señ bi demé bam xam bam gisante ak mom ba ziarante mom ba fassante ko le rek gëmon na né señ bi day gis yawnati bi sallallahu alayhi wasallam serigne bi dal koy ne ko defal ko lolu dal dik dal ko nuyu nako cheikh ahmad tidiane nuyu na la yonenti bi sallam nuyu na la dal ko wax ay denkane yu cheikh ahmad tidiane denka lolu reey ci mom lol def ko xal mu dal di amu jël fum tollu di yalla dafa yabal malakul maut bam koy jël ci da and ak jibril ñi ñew jël ci ak ruham ci pass pass bi mu am ci señ bi te koko taxul mu jé ma nga def ci tarixam waaw
1: rek la
0: bëggum sa manam borom xam xam yi ñepp ci mom lañ na gaganti ko bu ma sa wérante ci massa ci mom ñu ñew ku ci massa am bu ma sa am ak jaxla ci jafé jafé aduna ci mom ñew mu ñaanal le ku ci bëgg massa yu bëgg yok ci sa walu sa borom itam

0: nit dafa amul xel di xalaat nit day wax nit day dem ak dik di am ay jubluway di ci diko amal nit soppi aduna ba melni mu mel tayji ba di naw fuko neex jëm fuko ku ko neex gis legi mba mu dekk ko legi dari xala kon moy mi ngi wone nit ndundet la wax nga deug de mom la ndax mi melaw ndundet ngi ci mom waye amna yenen lu ne ci mom la lu lol moy kon wote señ bi tarixa ngi ci bir ndax amna werd wu ami chat waye nak amna lenen mom lo xamne yemul ci moko werd
1: amna yeneen jagle yo xamanteni du werr kesse kon jerejeuf ci leral yoy kon ci lol nak ci lay ñewé ci ñettelu laaj bi moy ginnaw serigne bi yalla subhanahu wa ta'ala bimu ko yobbo ci mauritanie ci gannar may ko fa xéewal yoy mu ko may moy fa ba nit ñi bisé ci dekkam bi di Touba wala bimu fa joggé amna fu mu dem fofu mu dem tamit yen moy xexo yi fa gëna ragniku ak naka la nga xamanteni ba nga xamanteni dem na fa yen charte lañ teñkon ni kep ku fay dem li ak li ni nga fay
0: way kon dal ci ñu jëlé ñu ko gannaar yobbu ko delesso ak ci rewmi yobbu ko fu ñox ci yeen jollof barab bobé lañ ko yobbu ya jox ko fa ñenti kilomètre yu carré suuf def ko titre foncier de dal ko koy la ko waroloon moy gis nañ ne la taxaw ñu ko yobbu gannaar loolu moom sotti wut lañ ci bëggoon amuñu ko ca kon nañ ko fa jëlee bi ñu ko fa jëlee nañ ko dëllal si réem waaye itam ginnaaw fi mu nekkoon muy Bawal ñi fi nekkoon neneen xajowuñ ko kubuñ kon buñ ko dëllal si Bawal ndax dana sori lo te gis nañ loolu yëpp daje woon na ci Cheikh Ndiop ñu ra ko fa yobbu mu nekk fa juroomi at yoo xam ne nam fa nekkewoon foofa la daldi tàmbali waate la wéyeelaate liggéey bi mu doon def ba mu demagu ci géejit mooy yar nit ñi ci Thiès bi mu nekkee Mauritanie la tàmbali waat yar bi defee waaye jawi Mauritanie ak sat ya fa doon daje bokkut ak ni mu ko bëggee woon waaye ci lay Ndiolof nag fa la amee nag la mu bëggoon àll bu yaatu bu wéet bu sori bu metti boo xam ne ñam fay nekkal ñu yam la ñuy doon du tàmm la mu doon def ba mu demagul ca géej ga def na ko foofa yaraat mbooloo mu dul jeex def leen ay jiwon tasaa leen ci réew mi ngi ngir ñu yaatal yoon wooteb yooteb yoon wi léegi nag ba mu fa defee juróomi at nag ci lañ gis ne kat ñoom dañoo ju dañoo juum nañ ko jël delosiwaat ko yóbbu ko Njaareem buñ ko yóbbu Njaareem teg ko ci seen wet su boobaa sàtt ya taxoon mu doon yay tax yam daan yàlla dana yàqu dana manqué ndax dañ koy indi ci biir dëkk bu mag dëkkub taax ko indi Njaareem ngir gàllankoor ko waaye buñ ko indee Njaareem nag safaanug loolu moo am Njaareem fa la jëmmale maanaam naal bi mu amoon ci Touba gii dekk nim bëggoon def Touba ab dekk bim ko bëggoon def ci tukki bi lam bëggoon ci Touba jaarim la ko defé jaarim la ñëk jëmmalé dekk bim bëggoon jaarim la dekk am fa fukki at ak juroom ben yo xamni gën dem tuxutu té amul ben barab bu massa fukki at ak juroom ben mu dekk fa fofu la ko defé fa la dekk mom ci bop mom jabol gi sampat fa kërëm xam xam yi di rir daara yi alquran yi di rir mu doon dekk buñ nos mu am njiit di ñu tuddee chef de village dénga lam bëggoon lépp mu jëmmal ko mu nekk dëkk boo xam ne ab dëkk la mu door a ñibbi si Touba
1: laac woowu rek dem dafa fukki at ak ci
0: rey ndax tax na moom xam nga fa la amee dal goo xam ne ñëpp xam nañ fam ne ku ko soxla mën ko fa fekk loolu tax na ñi bëggoon ñi ko bëggoon a gis ñëpp mën a ñëw ci moom njariñ li mu yor gën a mën a tasaaroo waa réew mi ki dafay diine yeeg nit yi adduna yeeg ñëpp di ko fekk foofu ku nekk naka sax di ñëw mu nos ak dundam nos dundu taalibe na mu ko bëggee waaw nos boo xam ne day wane ne kon ëllëg ak si biir taalibe yi bu bu ñu bisee Touba itam Touba nañ ko def noonu na mel noonu te taalibe fu ñu mën a dëkkee nañ ko def mu nekk dëkk bu mel noonu kon fo ndax Touba la nekk Touba daa yi taalibe la Touba nekk waaw waaye nekkagut woon ab dëkk ginnaaw bi mu ñëwee Njaarim la jëmmal la mu bëggoon a def Touba ba mu ñibbisee jógee Njaarim ñibbisi Touba nag la la projet bi tàmbaliwaat maanaam defaat Touba mu mel ni dëkk mu doon dëkk ba mu bëgg.
1: jërëjëf yooyu nga xamante ni tudd nga ko tàmbalee ci Mauritanie. Bi nga ci jógee nga leeral seen jorof diir sëriñ bi lam fa def nam fa nekkee woon jeexi di mu def nga xamante ni tubaab bi li taxoon mu tànn seen jorof taxul mu réussir mu delloosiwaat ko waaye yóbbu ko Njaarim ci biir taax yi tal kenn dootul mën a defar kenn ñim defar sax waa dëkk bi danañ leen wàllu seen jikko waaye nag loolu mel na ni mujjul réussir ndax sëriñ bi waxal na ko boppam ni ñoom ñi ma indi fii Njaarim suñu xamoon ni suñ ma fi indee lii la ñu am duñ ma fi indi aw ayonu sirrama fi sayri mal na dëgg-dëgg ndax ni mu bëggoon dëkk dëkk bu mel ni Touba waaye amul woon possibilité ñëw ci dëkk bi mu daal di ko tàmbali nag di ko tabax ba mel ni tabax bi màgg ba àgg ca njombaxtaan ga noonu nag la fa jugee ba yàlla dogal mu dellu si ci coono yu mel defal ci mujj gi loolu nag suñ ci mënoon tënkël rek joxuñ ci ab yóbbal boo xamante ni danañ ko mën a yóbbaloo en tant que ab taalibe boo xamante ni jàng dunduk sëriñ bi waaye guy xenc mboorum sëriñ bi danañ ko mën a yóbbandikoo rawatina ci màggal gu réy gi nga xamante ni moom
0: tabion ahwaha balida tabion sëriñ bi nee na yéen taalibe yëpp ba ngeen xam bu leer nañ coono bi ma daj bi may laata am gërëmul yàlla bi may laata am li ma am kon na ngeen xam ne yéen itam bu ngeen bëggee dara da ngeen di jéem a góorgóorlu nangoo sonn not seen bakkan te nangu. bayyi ay bakkan baña top seeni banex baña def lu len neex bu ngeen beugé lepp ngeen di fexé ba dal sek sen tank ci lu len di may ngeureumul yalla kon li dal danaka moy inshallah bind bi nga xamé mom seen bi xamal nañ ko né tay bi fofu la ko seen bi nak waxon na biñ ko indi jaay tuwaay dañoo bëggoon lu xamone li tax liko ci nara niñ ci nara fekk ak liko ci nara fekk duñ ko def ndax ñoom ci ñaarëm lañuy jé la seen biir di naax say ci lay jéxé mom nak ci ñaarëm la mbirëm di doxé ci a jang fa daara yaaga fa dekk ba nga fa loola ngay law nak ci ñew na Touba loolu ma ngay nuyu di wey mbiram kon saxna ñi nga xamne ñoko wut ginaaw ñi ci ëpp yu jaarim bogo lañu fay Cheikh Abdoullah Hat ñettelu khalifa jaarim la gëne aduna Seyd Salihu am wok kon dal lolou kon xeyna mom lañuy tanki bari ñoon
1: melna ni duñ dool sax ci waxtaan wi ngir solo ci foko tak wessu nako waye njariñ yi nga xamanteni mom la waxtaan wi andal kon dunduk se ñibbi ci njariñ dafa fokkat ak juroom benn ba ni mu delusé ci Touba gi nga xamanteni mo nekkon dekk bi mu gëna bëgg gëna na sop waye nak la taxone deug deug Touba bi génné ko suñu borom defal nako ko ndax ba aduna tukki lolu dotul dok lolu dotul fay

0: Asama Dia TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asama Dia TV di télé l'islam bi juk ngir ligël Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Bu baax ni Cheikh Modou Moutaka di ñaan Yalla suñu borom mu yagal ko fi lo ta and ak wër ba limu nama liggéeyal Serigne bi ci Islam ji ci tisaré ko ak yaatal ko Yalla suñu borom matalel ko di siyaré yit jëwriñu suñu borom ay bi suñu borom matériel ko lepp da nangul ko non lañ ñi nga and ak yeen nak ci Asama Dia TV ak Asama Dia FM 102.9 di waxtaanu yi nga xamne baxo nañ ko and ak yeen te moy safar yaat yi ci diko def waxtaanu amam docteur Khadim Sylla nak di borom xam xam nek ci dekk bi di ko xamne ñepp xam nañ ko mom danaka jëru présenté ci dara ñepp xam nañ ay jangaleem ak ay orientation ci ndaw ñi ak ci wéde yépp ci yoon wi xamne day teggu ci xam xam tay nak mëndil ñu indi leen tem bu am solo bo xamne tem bo xamne ku ko tudd rek mom nga ñëk xalaat moy mané ko tudd yokku tek yoonu murid ci jamono señ bi ba ci jamono moy Touba Touba nak bim ko sosé danaka yoon wi fi la ci la deug deug taxawé di ci la taxone mu sos ko moy tarbiya nit ñi ak jaamu yalla moy ligéel yoon te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lool nak ginaaw bim amé it def nañ manes nako wax ta dekk yoy it ba ci jamono tay ji ni lolou musul dañ mi ngi way di am ta lolou lepp yi la ko taxone juk moy defal nit ñi moy tatbe nit ñi ak jaamu yalla ak nan lañuy mëna sukkaniko ci seen bop way moy and motax buñu taxawale dekk bi bokku na ci xasside yi gëna fess yim fi talife te moy malabulu fawsayni moy texe go xamni manam day andak texe aduna andak texe alakhirah dekk yi mbolam muriji sosit and amam solo bo xamni dinañu wax dekk yoy yep manam ñaata dekk la ak it dekk yoy fan la nekk it ndax ni sétane xamni dekk yoy lu muy bari wala lu koy wax nekkul lo xamni ay xiyal la manam ay gënt la wala lu ñuy indil ñaman ko vérifier lool moy première partie bi ginaaw bi dinañu dikkal ci daar yi nga xamne mo soso ci bir Touba ak ci lul Touba ak jakka yeek yoy yep inshallah rabbi lepp lu ci xaj rek dinañu ci dikkal bu soob yalla kon xamna dañ koy jox cadeau gi mu nuyo ñu dikk ci tam bi rek direct bismillah docteur

ak gaday bu mujj gi nga xamni ci la état islamique taxawé ci madinatul munawara waye ak gaday yi nga xamni nak mom la sahaba yi def muy futuhat yi ci mbolem li nga tan kufa ci basra ba lolou mo tassare l'islam ba ci tiñu nek tay ci afrique tindikat yep wax nañ ne émigré yi nga xamné ay commerçant lañ ñoy ñi duggal islam ci afrique gannaaw bi séri sëriñ dap leen lolou leral bin na ci lu yaatu ci sunu tézu lolou nak cheikh al qadim kon ku ci li nga xamne deug deug li jitu ci programam lol motax mu jakarlo ak boromam sax ñaan ko li yalla defalon ki mi liggeel mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy defal ko ay futuhat yo xamne ay découvertes

defal ko lim defalan may ko lim defalan yonent bi moy boole ko ak jambar yo xamne ñomit taxaway ba sahaba ya aman ci tasaro ci goxi aduna bi yep tasare fa l'islam momit na am ay jambar yu def nonu tasare ku ci rew bi

0: xasaayit yooyu ñuy jàng nag am na lu ci Serigne Touba wax tafa nee na tara xasaayit tawxid li malikina di nga gis ci sama xasaayit muy tawxid ñeel borom sunu nee na sawahid alxaq muy aji seede dëgg man xatan ànd ak njëriñ li man ñeel ka nga xam ni baawoo dina pugre yoo ko kon xasaayit yooyu am na njëriñ loolu tafa.
1: Assalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu mbokk julit mbokki talibi seen mbokkum julit seen mbokkum talib Mokhtar Kebe Cheikh Saleh moo ñëwaat ci émission Samadiya ci yeete di nuyu Cheikh Mamadou Moustapha di ko ñaanal yàgg ko wér di nuyu njabootu Serigne Touba gépp waaye di jëgalil am nuyu ko siyaar Cheikh Abdou Samad Mbacke Ibn Cheikh Sonay bu mi nga xam ne ci liggéeyal Serigne bi ak yaatal liggéey bi ci anam yu nekk ci la defee lii ak yeneen yu mel ne moom tey émission yeete mi ngi ci fukkeelu fan di fukkeelu émission ci yeete lépp aju ci màggal gi mbokk yi kon màggalu Touba benn yoon lay am ci at mi li muy dugal ci économique ci réew mi yaakaar naa ñi koy fuglu sax léeg-léeg dana kawe seen jort ba dana am lu ci bokk luñ munta indi ndax yaatu bu mu yaatu lépp it genn xibla la kenn partage wu ko Touba rek muy jubluwaayu ñëpp Touba googu nag léeg-léeg mu nekk ci ay jafe-jafey ndox mu taax tëli yu toj ay sekkus lamp yu lëndëm diggante boo xam ne boo fa tolloo dalay wóne fii ku fi bëgg a agressé nit da nga ko jekku ndax genn leer nikku fa te ay nit ñu bare nga fa dëkk ay nit ñu bare nga fay romb ay nit ñu bare nga fa toog mbokk yi kenn ku nekk sa wàll ci tànku naw yi kon lii wàllu ñi nga xam ne ñooy autorité yi ci tànku naw yi am na leen ci war de mooy tëli yii nim tojee ci noor bi bu ci am ndox taayee toj-toj boobu nekk ca sa oto bu ci duggee ci biir lim la mën a andil ci paan urgence kenn xamul nu mu toll benn ndox mu ne xabbu génnee ay nit seen i kër ba ñoom sax waxuma ne sax ñuy dal ay gan mais dañuy daliwaat doonaat ay gan feneen autorité yi ñu ngi may dégg Touba kañ la gëj a am tëli bu baax waxuma sax buñ fent déedéet yi fi nekkoon képp kañ lañ ko gëj a defaraat tëli yépp maasé yàqu lépp def ay ngabar ngab lépp def ay toj-toj ba noor bi sax booy dawal sa oto boo deful ndànk toj sa roulement tëli boobu nag bu ci àndeeg am ndoxtaa ci li ma wax léegi ab oto na ci rëjëx ñaar dana am oto bi dana yàqu dana andi ndox mi ci ki doon dox ci territoire bi xëpp ko ko te ndox moomu du doon ndox mu baax mu mukk kon autorité yi kaay leen Touba ngeen xoolaat lan mooy Touba ndox mu taa génnee lu ma téeméeri kër ni xabb xabbaaral te bu fa ab pompe nekkoon képp bu ko pompé mu jeex ab canal la fa war a jiitu ab pompe nag te amu fa ñoo ñëpp génn ci jaaxle seen matériel yu bare bari yàqu ñu dem tuxu ji fekk seen i moroomaat ci seen i kër foofa gën a xat gan ñi màggal yi ñëwaat dollikuwaat ci mu gën a xat lii waahira la phénomène la ci biir Touba ku fi dëkk ku ne xam nga ko ku fi siyaare si ku nekk xam nga ko courant bi ay daa mel ne yoonu janax ay ñal lay def da nga gis foo xam ne boo guddi boo doon taxaw fi fu kawe di xool Touba reer lay jàpp da nga gis kon courant boo xam ne daan yol yol yol ba fenn lam weesu lépp dig lëndam te foofa bu màggal ak Touba dikkee day fees dell ak nit moo tax saay-saay si di leen jekku ndax kat nit ki bu nekkee fu lëndam kenn xamul daa xees kenn xamul daa ñuul tam yore ngànnaayam yore dooleem yore pas-pasam bu ñaaw mën na faa def lu ne autorité yi kaay leen Touba ngeen xool ban barab moo am courant ak ban barab moo ko manqué ndoxum Touba da nga gis koo xam ne bu màggal see bu ne tegg ab saagam day rooti di rooti ba bis bi muy xëy di ñibbi du bàyyim root autorité yi seen wàll ci Touba ngoom ay setane la ñuy joxe ay barab lañ koy yóbbu xeex ba ca nekk ak xuloo baag naa ci tànq ak doo ci tànq ja kenn xamul nu mu toll alal aqal minimum sétar nañ yoy bari won sax nek ci bir quartier yi di laaj ba xam soxla ngeen do xam det dedet kon nak Touba ci mouride bay magal si waye Touba tam ci autorité bam fay fekk si olof ñaan nak neena wax yom na lol waye jëf jëfé na lol li Touba manki bari na takat Touba ngi duggal lu bari kuy manki lu bari ba nap tay joxe lu bari nak bayena len laaj bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mbokki Touba sen mbokk Elhadji Hassane Ndiaye Cissé di diététicien nutritionniste manam sama xam xam ma ci jëm ci doomu adama nan lay dundé ci walu lek wante di éducateur spécialisé en diabète nutrition et promotion de la santé manam di gungé ñi nga xamanteni yalla dafa def ñu am loolu nga xamanteni mom lañ wax ay tawati dekkalé ma am yene nak ñew jox leen yobbal yo xamanteni ni dañ koy itté wo lool ci jamono ji nga xamni ci lañu jëm mu di magalu Touba ñuy ñaan yalla fekk ko ak jamm ak salam ndax amana safar bi tambalina magal nak dafa don jamono jo xamanteni ni manam day tang ci periode chaleur lañu nek wante da fay don jamono jo xamanteni ni manam ndoxit day bari ndax dañu nekit ci jamono newet muy lo xamanteni kon kep ko xamanteni dang fi ñew rek woon nga mëna wajal sa bop bu baaxa baax ba nga xamanteni ni di nga mëna magal ci jamm ak salam jele ci wergu yaram wante baña magal magal bo xamanteni rek amana da nga ci jele tawat lol nak pour mu yomb limay ñëk joxe comme dicteur rek moy ñuy baña fatte di naan nañuy naan ndox lu doyaloy tan ndox mi ñuy naanit nañuy fexé mu doon ndox mo xamanteni na sel lol pour ñu mëna moytu li nga xamanteni modi intoxication alimentaire kon lolit nañ ci waslu ak bu baax baax baax muy ndoxu bouteli wala benen xéetu ndox buñu am rek li ci am solo na doon ndox mo xamanteni ndox mu set la ñak naan nak dafa doon lo xamanteni mën na indi ay jafé jafé ci suñu walu wër gu yaram ndax yalla dafa def nit ki bu fekke du naan rek dretam da fay dati far manam lañuy wax li ñi wax concentré bu boba nak manam ay problème xol dikkel ko mën nako yomb torop wante it lu melni AVC dikkel ko mën nako yomb torop ñak naan ndox bobu it mën na la jural li nga xamanteni moy ay infection rawatene bi nga xamanteni mom lañuy wax infection urinaire kon da fay bax ñuy naan ndox bu baaxa baax naan nak jarul ñuy xaar ba mar surtout lu melni jamono ji nga xamni dafa tang torop nañu ndox di jégué ñuy naan lu béré béré béré béré bo bëggé xam nak ndax li ngay naan doyna wala doyut natlu ko ci sa tour ndox rek tour ndox bi dafa wara doon lo xamanteni da fay clair te dafa wara doon lo xamanteni da fay bari ndax bu fekke tay li ngay tour ndox touti touti lay doon bari wul tek ci li ngay tour ndox ndox mi day mbokh manam day zone bobu xamal ni sa nan ndox doyut kon nañuy gor gor lu bu baakha baax di nan ndox ci jamono yi magal gi ndox mu wex mi nak lañu wax luñu gëna nan ndox mu wex bi mo ñu gëna arranger ci jamono yi magal gi lanen li nga xamanteni da fay bok ci xéetu berne yi lu melni boisson yi jus yit nañ ci def ndank ndax buñu mëne di am xéetu boisson yo xamanteni ni manam sucre ci du bari trop ci jamono ji dina bax trop lol dina gëna mëna tax suñu yaram gëna mëna té ndox bu baaxa bax wante yit nañuy gor gor lu bu bax ci jamono yi magal gi ci xéewali ñuy lek fruit bu baax di lekit légume bu baax lolou amna solo dana tax li ñi lek di gawa res dana ñu jappalé bu baaxa baax kon lolou amna solo wante it légume yi ak fruit yi buñ koy wajal nañ koy désinfecter manam nañ koy raxas ci anam bo xamanteni ni dana set wicc ñu def ci lu melni toute eau de javel wala bicarbonate lolou dina ñu jappalé ba nga xamanteni bép toké bo xamni nekkon na ci biir rek dina ko dindi lolou lepp ci xéetu moytu li nga xamanteni modi intoxication alimentaire wante it ci jamono yi magal ñu xamanteni xéewal yi day bari machallah lepp rek ci tiant wante nañ ci gor gor lu bu baaxa baax rek suñu lek ñu mën diko équilibrer bu baax bu mëne équilibrer nak manam da fay doon lo xamanteni ni légume bi day doy lañ lek fruit wante dañ lek ndawal ndawal bi ñu xol anam yi nga xamanteni mom lañ koy toggé lu diiw gi gëna ñak rek wala mu gëna neew rek day dati gën bu baaxa baax ci jamono ji nga xamanteni ci lañu nek muy jamono yi magalu Touba wante it ñamu dugub yi muy ñamu farigni amna ci solo torop wante it bu yem rek dina bax kon encore une fois li conseil bu ñëkk la woon rek ñu ne dinañ ko joxe jëmele ko si màggal gi nga xam ne point bi si ëpp solo rek mooy wàllu naan ndox bi nañ si góorgóorlu bu baax a baax si jamonoy màggal gi bañ di fàtte di naan. Rawatina nag mag ñi ñu leen ni sóor bu baax a baax ndax damay faral di wax mag du maar, mag kenn du xaar, ba muy laaj ndox nga dikko ko soog a jox ndox na koy jege muy naan régulièrement, loolu am na solo trop. Kon ñu leen di jox dig daje rek si suba incha allah si beneen rubrique si yóbbalu màggal gi. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.
3: Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Waa mbooloom Assamadia, maa ngi ziar ñëpp, maa ngi nuyu Serigne Abdou Samad di ko ñaanal sun borom doole ko tawfiix ak ndimbal ba yéene ji nga xam ne am na ko ci mbooleem mu ngi fi borom jàppale ko ci tañ ànd ko moom di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci biir groupe bi, moo xam ñi nga xam ne ñu ngi wàccee seeni xam-xam ci biir lu aju ci wàllu diina ak li wala aju ci wàllu àdduna ba ci wàllu pàcc. Rawatina pàccum cosaan mi nga xam ne suñ garabu cosaane lañ koy defee. Yu itam ñu ngi ñaan mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu suñ borom defal leen tawfiq ba ci ñi nga xam ne ñu ngi déglu ñoom ñëpp ak ki nga xam ne may taxawee liggéey bi, ñaan yàlla moo dolle ko tawfiq ba yéen ji nga xam ne sëñ bi am na ko ci ñu bokk ñun ñëpp mu dal ko. Waa tey nag suñu waxtaan mu ngi aju ci benn garab gu ñuy wax féex, garab gu ñuy tuddee féex. Am na ñu ko xamee beneen nag muy yetu dëmu, bokk li ñuy wax yetu dëmu. Boo demee ci yenn côté yi dañ koy wax loolu muy garab gu ñuy fajoo nag lu bëree bëri. Fi sax am na dëkk bu siiw fii boo xam ne yaakaar naa ku jur ci ku jaar ci yoonu bii jëm sowu ci yoon bu njëkk bi route bu njëkk boobu am na benn dëkk bu siiw foofu ba dem ba jub sowu. Ñu siiwee garab googu la di ko jëfandikoo. Wante soo duggee ci biir réew mi it yaatoon na fi, surtout ci wetu Saloum ngi bari na fi trop. Moom foofu lañ koy gën a xamee sax, ñoom ñoo koy wax yetu dëmm. Xëy na beneen côté wati gi jëm si fii ñooy wax lu mel ni ki féex. Waaye garab gu baax la ni mu tudd noonu. Féex googu daal dafa mel ni am na ci moom itam. Ci boo koy jëfandikoo ci renam yi wala xob yi wala xas mi ak féex dala ci mag ñi daan nañ ko faje lu bari su tareenam yooyu ak xas mi ba ci xob yi. Xob yi rek sax wax nañ ne saa soo su amee coono sonn rek boo amaan xob yooyu suuti dëbb ko jëmb ko segg boo ci sangoo rek buy fend rek coono boobu day dëñ. Loolu mag ñi daan nañ ko ci fajoo. Boo sonnaan ñu la demee wuti xob yi feex nga jëmb ko, boo ko jëmbee boo ci sangoo rek yàlla mën na laa defal tawfiq ba coono boobu mën a dëñ. Gis nga ñi nga xam ne dañuy ñàkk kàttanit xale yi di xiiboon wala yu mel noonu daan nañ ne ko jàmbal li ñu di ko naan wala nga def ko sunguf sax moom xobam yooyu xobi feex yooyu ñu di ko booleeg lu ñu lekk moo xam laax wala fonde wala yu mel ni li ñu lekk ni di ko ci suyu di ko booleeg moom. Baax na trop ci ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci ñàkk kàttan surtout xale yu xiiboon yooyu wala sax ba ci mag ñii boo xam ne dafa bëgg am doole cawar bu njëkk comme ñii nga xam ne dañ daan bëree làmbi àll bi nga xam ne dañ ko daan def mag ñi daan nañ ko jël di ko boole ñoom bëri daan nañ ko jëf sunguf léegi di ko boole bi ñuy lekk di ko jëfandikoo ndax bokk na ci li nga xam ne day maye kàttan moom xob yi féex yooyu. Xobam yooyu ba tee baax na trop ci wàllu góom surtout jàmb ko noonu di ko raxasee. Góom yi nga xam ne day na xalee wér wala nga def ko sunguf soo amee xob yi féex yooyu te ñenn ñi da koo yettu dëmm boo ko ci suyee loolu day tax muy gaaw wér ba tax na daan nañ ko jëfandikoo ci lu mel noonu. Xobam yooyu ba tey moom xob yi féex yooyu ba tey baax na trop ci wàllu jafe-jafe wàllu noy ñu xam ne am jafe-jafe ci wàllu noy mooy xam sëqët wala lu mel ni asthme ba ci bronchite yu mel noonu yooyu yi nga xam ne day laal wàllu xëtër bi pomo bi yooyu yëpp xobi féex yooyu moom itam bokk na ci li nga xam ne mag ñi daan nañ ko faje su waa dañ koy baxal di ko naan rek. comme niñu dañ defé douté bo bolé xexaw bob ci tangalé kaas lu xoxo bo xon def ko ci waxal ko ci ndox diko nan par kaaso léké baxna trop ci ñi nga xamné dañu jëfë jëfë ci walu noy bo xam dañuy fat wala yu mel non sout na yi nga xamné day lal walu pomo bi moy dënd bi xëtër baxna lo baxna yi batay ci walu biir gis nga gomi biir yoy mu lu benn ci ulcère yi mom baxna ci lool man nga dañ ko def ñi nga xamné dañu am jëfë jëfë ci walu gom bu yu nekk ci biir ñu def ko sungul diko suuy bolé ko lu ñu lek non diko suuy wala ñu baxal ko légui diko naan mom xobi fexé baxna trop ci jëfë jëfë walu biir bi metti mo xam bi yoy di am gom wala yu ko niru yoy yeb man ñi dañ ko fajé xobi fex yoy té ñen ñi diko wax xétu dem batay xassam momit baxna trop dañ koy jëfëndiko ci lu bari momitam limu waxu nonu surtout ak gom yi nga xamné day naxaré fajj gomu robalé yoy baxna lool mom xassam mom ku ko am momitam man na koy wut surtout mo am ci xassmi am ci xobi man na wal xobi bam def sunguf mo am ci xassmi baxal ko su amé ci xassu baxal ko li muy koy nan li moy ko raxasse su ko defale gi di ci suuy xobi bu ko raxasse legi jël ci xobi mu fex yoy mu walon diko suuy ci gom yoy kon kep bo xamne gis na len ko xamne do am gom yu naxare wer yoy te mag ni dan ko gomu robale gi mel nonu man na am xasum fex ak xobi fex su baxale xasmi tak rek baxal ko bam ñor mu seggu li mu diko raxasse legi gom bi li mu liko nan sa yu lekki mu nan ci ka su ko defe xob yooyu ma moom sungu si xob sos mu diko suy ci bu ko raxase suy ko ci bu ko defee ab dire ma ngi daan nañ ko faje góom yu naqaree wér yooyu te moom liñ lan tuddee léegi góomu rubaale yi bu dee biiru tañ yi baax na trop xas ma mu may dañ ko daan faje xasum feex moom mooy biir yooyu nga xam ne su borom jonk ne day génne deret te muy ànd ak métti loolu nag wala ko jam ñu itam ma ngi daan nañ ko digal ñi nga xam ne dañuy am

0: déggumako fanen gisumako ci mbind déggumako ko wax musumako de moy liñ wax daré kamil ci mom la ko xamé kurel yo xamné jang alcorane moy sen métier ab tarbiyam ci fofu la leen jëmé di jang alcorane waxtu wu nek amone wacc way ci kaw ci kanam lool da na ci ñu xamna ci kanam inshallah la ñi taxaway bi mu amone ci ñu yor alcorane kon bude looloy tax mu sax fi ci teunk ndax waxtu yu dañuy bañ mu yaat lool lool liggey na ci liggey bu rañ ko bu dul jeex bude bind ko moy tax mu sax fi bind nako ay yoon bind lu ko bu ñewé ci bind yi sëriñ bi dafa nek ko xamne dama wax ne bu wilaya ga tege ne kam don tege ne nité gi fulla ji jom ji fidwi ak ngor gi doyna seuk roy gay sëriñ bi musso nango nek al topé ci dara manam al topé rek musko nek ci dara bo jang téré mi da ngay gis fu wuté amé bu la waxé wuté bonop nan la man nak mané qultu man nak mané sëriñ bi wax na légui qultu wa yuridu ar-rahmani falyusbitan tadabbara al-qur'an manam qultu ye qultu laqad harrama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila ila akhir amne mom day jël position di bu ñuy fekk rew mi ñuy jang al-qur'an ak di bind al-qur'an bind kamil ye fu nek ñukoy def sëriñ mom dafa fexé ba manam bindum bopam existé sëriñ bi da lan sonu ci seen nga bind yombul
1: yombul
0: señ bi xereñ gi nek ci jël khalima xereñ gi nek ci tan khalima rek am ñu xamne bo leen wut bo tegon ne leen dama dagal ma khalima xamuñ khalima guñ war dag waye xereñ gi nek ci dem ci xat bi tan fi gi tax ak bañ fal ñew sonne ci sot ko ba budé da ngay ndep nga xamné li nga fassine ni nga koy daggé boy jengal ni nga koy daggé manam technique yi nek ci fofu technique yi nek ci sauce da technique yi nek defar da technique yi nek ci yoy and ak diko bind bindam ragniko du nangu harf bu gemu ben harf bu gemu serigne bi daw ko nangu harf bu nuru wut lam don nga binduk dal mu nuru kaf wala nga binduk kaf mu nuru dal dayu ko nangu nga bindu al haqq ak qaf mu nuru ak waw wala nga binduk waw mu nuru ak qaf serign bi dayu ko nangu dalan fexé ba harfu bu nek nuru bam don tigi ba nga xamné bi do an natal be ci ne harf bi la bind mi yaru nosu ba mu fess ragniko ba mu juñu nan bindu ba njari ci pamne bu doon dafa ñew rek roy la fi nekkon kon ragni ko non waye dafa ñew li wax deugal sa bop serigne bi dafa serigne bi radiyallahu yalla ko yalla fayal bi ku mad la ba tax fi ni mbindam momu kenn du ne mako won kenn du ne mako ko wax kenn du ne mako jangal ay way amna mbindinu bopam fekkone ay mbindu rafet de aw assalam da nañ bind waye bi mu ñëwé nak dafa améliorer mbind mi ci façon bo xamné fo gis mbind mi mbindu bakr cheikh khalil la ba fiñu tok ko xam mbind rek sa bu timi mbind dana xamné mbind mi de mbindum bakr serigne touba radhiyallahu anhu kër gi am ci cër bu reuy kër serigne shaib ci sam mbind mom ba rañ ko ci ba mujj momit bu ñëwon né serigne touba mbindum serigne bi rek lay roy mu jeex xam nga lu dafa am solo ginaaw li technique la ginaaw li ak karanté la nga fekk fiko sa wajur newon nga tek ko ci kep barkelu ca doyna waye serigne shaib da ko améliorer ba nga xamni ñepp dañ nan bindum keur serigne shaib lolu serigne bi lu am solo la ligi jigo yu am solo la radiyallahu anhu kon bu de bindiko moy tax mu sax fi bind nako nu nek bind ko nek bind ay kamil yu bare jox ko serigne mor yenn ya nga fawon yenn sax dañ ko don dañ ko soppi ci misal neena am dafa am serigne bu bañi neena dañu am bis bo xam dañu tok njaari ba ci yag genn goor bu magat ñew di xante wo gi serigne bi di yitte wo gi serigne bi neena bi mu deme ba nga xamne ci mbolo mi bari lol bo ne ba jakkalaw serigne bi nek ci mbolo mi bari ak ci muntu ak serigne bi yomb ko serigne bi nako man nga yam fofu ci xamne fatte mu yekko serigne bi ko soxna goor gëna groupe dal ne ah lol di ki man

0: tangala wa barakato ñi ngi nuyu mbolo mi baax baax di len siaré di jité ki nuyo bi serigne muntaha bakke di ñaanal suñu borom yagal ko fi lol mu and ak wër ñi yag nek ci ginaawam yag and ak mom li gër suñu tuwa bi ñi ngi siaré baax baax mbolem ku fi tew ci jang alquran ci bërepp bi di siara bax mbollem wa khalil tawfiq njital serigne abdul qadir lo ñun ñofi tew tewal fi mbolo mepp santu bax liggey bi nga xamne serigne touba bolo nañ ci ñu am ci tawfiq lol and ko serigne muntaha mbake nga xamne moy khalifa serigne bi ñun ñi ngi bawo ci khaliyat touba tawfiq buso njital serigne abdul qadir lo ñi ngi fi ñew ci ay 8h yoy fasiyene fi jeffe ndigal serigne muntaha li khaliyat touba khaliyat tawfiq buso nak buñ ko waxe amuna mbollem serigne daara yep serigne daara ñi ngi tollu ci danaka lu wessu juroom ñaar fukki daara yep ñi ngi ci khalil tawfiq bu sa mbollem ndigal lu serigne muntaha yëkëti and nañ ko ñun yep def benu say and ko ñi nga xamé ñoo jité liggéey bi defé ko niko serigne bëggé bam mat sëkk mbollem lu fi serigne muntaha mosa woté rek ci walu liggéey bi walum jang alcorane walum jang xosté lu mën di doon rek defé nañ ko niko serigne bëggé tay ji nak moy bis bi nga xamé ñoom mo lañ fa roon téw fasiyene fi jang ay alcorane ay kamil da na man na daara yépp ak sin daara yépp yabal nañ seeni donga and ak ñoom taxaw leen ba mbolem duñ fi wara jang ci kamil ñu jang ko comme niko suñu bëgge kon ñi ngi santu baax di ñaan suñu borom defal ñu ci tawfiq ñu dajete ngeureumal serigne bi suñu borom defal ñu ci ay ak jéggal bu sax dak ak ngeureumal serigne touba ñi ngi sante mbollem ñi nga xamé ni and nañ ko ñom ñi nga xamé ñi ngi jogé ci yenen dara té ñu bokku bisub tay bi ñi ngi leen ci sante bu baaxa bax di leen ci gëreum di ñaan suñu borom bool ñuko nongul lepp suñu borom may ñu ak tawfiq bañu ak ci bisub magal gi ñu défé ko comme niko suñu bëggé bark suñu touba sant nañ ñi nga xamé ñom lu ci fekk serigne modou khabar mi nga xamé mo lu serigne bi jital ci liggéey bi niko suñu bëgg lepp mi ngi ko xey défé mbolem digal lo xamné suñu bi joxé nako rek jaaré ko ci mom défé nako nim ko wara défé lu ki nalé ko ci ku wara jot ci ndigal la rek fexna ba nga jot ci ndigal la nga défé ko ni nga xamé mo lu suñu bëggé momit ñi ngi koy sant bu baaxa baax diko gëreum di ñaan suñu borom may ko fan wu gudd lool mu and mu yag top ci ginaaw serigne muntaha and ñu and liggey bi suñu borom defal ci ay ngeureum yar ci barke serigne touba jere jef ñi ngi sant bu baax tay gëreum jere jef
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit mbokk talibé ñeen ni kenn ku ne so sant di lan ziyara baaxa baax fu tuwa ma nak reew ak bitim reew di ñaanal cheikh mohammed al muntakhal basir mu yag fi lol ta and ak wer di ñaanal bax bepp julit fuñu mëna nek ñi ñaan suñu defal lan tawfiq barke sun tuba di ziar bax cheikh abdou samad mi nga xani moy borom tele bi asmade tv di jambar lol ci yon di liggéey gi am solo lepp lu yok yon rek ma nga ca diko jema xam diko jema gess diko jema woné yalla ko sumbaro katlu ak borom julit barke alquran tay nak ñi ngi fi ci mbarum serigne fallu tu fukelo fano safar bas bi buñ ko serigne fallu di jëfëndigal li nga xamne cheikh mohamed muntaha joxé nako bi yor safar tambaré ak légui xalé bi nga xamne mo fi nek tay nak di tawfiq ndindi sa ibrahim bay jité ko ñu and ko wa baghdad biñu serigne bi joxé ndigal légui nak xaru ñu batay sax ñu dogo tambal njangami waye waxtu wu nek rek dara ju ci nek xalé bi bodna lu gatt gatt ay dara yu xawa tak waye dara ju nek dan na jang kam dalah katam te ay kamil bañu dog ak ci bis bi fini tol ni tambe itam jangagu nañ fi limu tok jamono ji waye comme dama guñ ci mujjantal gi mënugo ñu wax limbi waye la limbu takogun fi ci waxtu yuñ tol te agaluguñ nekkogun nafi ci xale tawfiq ndindi inshallah taala bo wax la dikke itam xamna limba dana gëna yok loolu lepp ñu def ko nak ngir jëfë ndigul sëriñ bi barké loku ci magal gi nga xamni bis bi nga xamni wër wi nga xamni ku baax kiko santana nga xam amul nurul mom ngir bëgg barké ci ngir jëfë ndigal ni mu nekk ndigal ñu neex nak buñu nekké ay jàngal kat alquran sëriñ bi baylo wuñu samlo wuñu togglo wuñu metti muñu nekk lañu man té lañu wo digal ñu ja kon digal luñu sawara jëfë la kon nak liggé baangi nonu mbolém ñi nga suñu nekk di jang alquranu karim ñun ñi di wax mbekti muñ ci am ñom ñiko ñom ñiñ ko andal mbekti mu ko raw lañ ci am ñun nak amuñu lulu sëriñ bi bëgguñu lulu sëriñ bi jëmuñu top lulu sëriñ bi suñu xol sëriñ fess nako dal mom do nga ci nekk bëgguñu bëgg lenen tamit lepp lu na wax suñu digënde sëriñ wala liggo sëriñ bi loolu la yalla ñu suñu borom mussal dinañ day wone rek alquran suñu borom mi ko mom muy ay waxam may gi ñu ko may sëriñ tuba jox gi mu ko jox addiya waye sarax gi mu ko sarax nga xam ni nit di momi alal rek mo xam dañ la ko sarax wala jox la addiya wala may nako suñu tuba momi nako alquran suñu borom joxe nako ko nona li firna la ci wër liñ fi tarti alquranu karim ci bas bi ci digënde ñaar alxamisi jall ak liñ fi jang ci kamil li fi jangati qasida lolou nekul lim buñ mëna tak lañ ta xamako nañ ci ma takar lañ wax waye limbi yep mëne su ko wax kon nak lolou degle la dama ne dekk bi li fi nek ci alquran ak qasida ak borom xam xam ko wone la bax do nga ñor boko no wone mañ day melni kon dekk bi alquran rek lañ fi jang qasida rek lañ fi jang waye xam xam rek lañ fi leral ndax señ bi mi señ dekk bi kat dafa ko señ ton ci daw nit ñi ak la ci xol nit ñi kon señ bi lu ci loxol nit ñi soxlaluko señ ko ci jang ak jangale sañ ko ci jaamu yalla ak liggey ngir lan won aduna ak won aduna gina ak ci bir aduna kon nak lolu moy bis bi lolu moy njang mi fassene def ndigal tay ñaan itam ndigal li yalla deppok nako borom beug mu melna te yalla nañ ko nangul yalla nañ ko yag def at yu bari bari barke alquranu karim di ziar cheikh abdou samad bax ak wa asmad yeb ak personnel ba fay liggey yeb
2: ci turu serigne dame diouf khalifa serigne tierna diouf lambay serigne ali diouf lambay mo len di sante di len geureum di len sante ci wuy sigi ci turam rek kaddu yu gatt lañ ci jotali ngir xamne ni ngeen ñewé rafet lu nako di ñaan dajje ak tawfiq serigne bi rek tawfiq diñ ci gëna amaat nak am nañ ko ba nopi sax moy serigne bi khatmu kamil bi da bañ ko dalé def ak légui amaguñ ko tol ni ko khatmu kamil bi kon nak ak sante yalla la ci yaara ko ci fin ma djow bax jerejeuf ak yu yok
3: nun ñepp yalla na sunu fan guddu ñu jëf yiwu ta bokku tabbi ëlëk firdaws ci ken baña dess serigne bay jaxat neena xamal ne firdaws ci mo gën fop aduna ngir firdaws ci ken du fa jog aduna ken du fi dess serigne bay jaxat neena adina day dox di mbass ak tas yaakar ak ay waru nit mag ak ndaw ak ko fi gis dunya ngi koy nege bes sante lañuy def serigne bay jaxat neena kuy sante ñuy dolik mayam kuy tuubi ñuy far ay moyam ta kuñu dolli ak mayam far ay moyam mu sori lol li serigne bi bëgg ci ñun ak fimnu jëme serigne bay jaxat neena ak dundu yombul lu yombul ëpp na fawé leuf na ngay waxu yiwo kay diglé ka def ako fas serigne bay jaxata neena ku nekk fo xamne mbolam yi wu nekk fa am te jëm fa desul foraw yu far lu warna la kay adina keur la guñuy sakko lu nekk ka am alakhirah di keuru pay jëf ju yu du fa doy serigne bay jaxata neena ta donte dundu ga junni ad di jaamu bu wir du tax buñuy faye ngay naw pay ga luy pexey way waye nak serigne bay jaxat neena serigne baangi ni joxna la yef yu doy yeyoto ludul jog liggeyal ko tay ku daan bay ne ab xifa tembay mi dak bu koy tab wure kay na jog kon ta bay ba ngay xifa kay mar nga am lay wujum nda tay ji nga regge amo wenn lay ludul fa sa gop bi di ndomal di sol ta ab dundu modim nawet lemu wi serigne bay jaxat neena bul deglu kenn jëfël bul gessu kenn dawal ku deñu fa suli fe del ci wax ak ñi fi dess serigne bay jaxat neena bul soxla wo leuf ci dunya ji ludul jëf yi wu ku nekk day mujj wet ak ay jëfëm ci paxam serigne bay jaxat neena boromi yëf dina tagok ay yëfëm bu rafet boromi jëf nak du tagok ay jëfëm fu mu jëm sun ngont mi nak jëf la jo xamni si du rap du tas du dédu jeex ndax ci Serigne Touba mi nga xamne sun bir yewen rek ko taxaju daj na ci lu ne waye baye lu ne fu ne Serigne Baye jaxati neena defar na ngirum pak nekul ngirum ko aw am ngirum do teuf do geulum ko topi waxam do torox do suruf ko xam jox ko soy bir ta topi waxam Serigne Baye jaxati neena limuy digle ko xamne dang ko def ta selal ko do ñak ndam ak xorom Serigne Baye jaxati neena defar nak saxaram ba dootul ayib ko war dal di raw ab kenam jot magam kon nak nan gëna gor gorlu te gëna bayyi xel ci aduna ak liñ ci fekke lum gatt gatt Serigne Baye jaxat neena ñe boole won penku ak wa sowu ñepp yilif ko gis ci ñom mi ngi tay gi ci fa xamne selaw Serigne Baye jaxat neena bari kër ak rafetu wota ki soxna du ndam xamal ne leuf du ndam fofé luddul jëf yiw nak ci gannaaw ndigal la nek ndigal ab serigne koy joxe amna lu xew legi nak ci nduro te bokkuñu ab serigne mbirum yalla la te serigne bi xewal gi muy joxe setu ci ki wara deglu ndigal ak kiñ wara jox deggal ndigal ndigal ab serigne koy joxe te liñuy wut muy ngeureum ci gannaaw jëf la nek te jëf ab serigne kon nañ fonkat serigne ci kenn ku ci nek kala doy nga diko deglu mu lay digal la nga ca man nga def ko la nga ca mënul nga yene ko te diko jëm ta warmal ñi ci ñepp ngir Serigne Bamba boko defé da nga am ndam tay da nga am ndam ëlëk Serigne Baye jaxata day wax ne mbollem lu nit yor yalla ko fa abal ko ta buy dem nangu yefum te deegi bayiwul goné bayiwul mak bayiwul ndaw kon nak ñi ngi ñaan ci dëreje Serigne Mat Diaw Fakhar mi nga xamne moonu fu boole te dugul dal leppam jëm ci Serigne Touba yalla nañu ci yalla dolli fekk ak tal mbollem ko fi tew ci dereje Serigne Touba ndax fekk ak tal do nga upp dolle ci aduna yalla nañu ko ci dolli ci dereje Serigne Bamba waye fokk ñu bayyi xel ne barab bi dañu fi indi ngir ñu liggey fi ngir ëlëk ci liggey bo xamne amul fenn fu mu yam xamal ne firdausi mo gën fop aduna ngir firdausi kenn du fa jog aduna kenn du fi dess yalla nañ ko fekke waat te gën ko jekku ci dereje Serigne Touba li Serigne Touba bëgg ci ñun yalla nako am liñ bëgg ci ñun liñ bëgg Serigne Touba ñu am ko ci dereje Serigne Touba ñi yëron ba jang ba xam alcorane xam téré bi amu ñuy jafé jafé bi ñëw ci Serigne bi ñi nga xamne xamu ñu won dara seeni ndab dara nekk ci won bi ñëw ci Serigne bi amu ñu won jafé jafé ñi am ay jafé jafé Serigne bi moy ñi nga xamne dañoo xamone tuti ta faté ne xam xam loko bëri bëri le fa sa xam xam yam fa la sa xamali tambulé ñoo ñoo am jafé jafé dembu ñoko am tay te ñokoy am ëlëk waye ña xamone señ bi xam téré bi biñ accès señ bi wax ak ñom señ bi jëf ñu gis xam nañ ni señ bi mom du ko ñuy def morom ñu dal di koy tek fañ ko tek boole ko lañ ko ña nga xamni si nak xamuñu won dara yor ndab lu sa wécc rek señ bi tibal leen ko ña nga xamne tout lañ yoron nak luñ gis ñu diko jéma lankara ka tiaxal ñoy ñoo lejeul ba neugani nun nak am nañ ndimbal ndax señ bay jaxat neena kuy aw la defi muslo ko daw kuy aw ndigal du ko gis yalla nan sork moy ndigal tay aw ndigal amin defena lol la serigne bi xam ba serigne ci beuri lol ba am tax ño xamni ci dem nañ ba def len morom dego serigne bay jaxate mo nan li tax jubo ko serigne ak yalla dem jafé nak ngir ab serigne dafa sew mbir yalla yi dafa jan serigne da fay nuru sopnaaw le ka melne sa kem te goj katam la ngi ni mujj ga nga ko ja ca ban ku xelluul deug lo jef jef yam ak ku jeful bul sobu dex te mëno am ndox ba melni ki jeun gañ li nuro te bokul beuri na ñi ngi fi ci serigne mat diaw pakha mi nga xamne dal serigne bi la defone leppam leppam di serigne bi ci la daan lijeenti leppam ci ñetti barke serigne bamba lu ma sa def ci la ko daan def lolé nak jogu fi kon yalla nu yalla dimbulé ñu dégg li serigne bay jaxate wax né xéewal du leuf ndare pass pass ci mourid bu rafet mourid bu pass pass ba taro do ko gis daanu yalla suñu pass pass gëna rafet ci serigne touba mbacké serigne dam ñi ngi leen di gëreem bu baax ci liggéey bi nga xamné ci ñun ñepp ko waron taxawé ngeen taxawé ko lu ñepp waron def kenn ko defor nañ la gëreem yalla nga ci dañe gëreemul Serigne Touba li nga ci bëgg nga am ko ci serigne bi tam lim bëgg ci yow mu am ko ci ñun tam liñ bëgg ci yow ñu am ko ci assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum bokk yi fi tew ñi ngi jotale ab nuyo te ci jissel serigne hamsatou mbacke mi nga xamne mo fi toge jotay serigne mohamadou muntaka toge fi jotay cheikh mohamed el bassir muy jëngu ñi liggey bi ñu ñaan mu yagg te wër lool baña am men ndok sun borom guddal aw fanam te wëral ay cërëm sun xol sedd na bu baax ci jotaay bi rafet na lool reey na ci ñun lool da ca dolli ko it njabootu serigne mohammed diop baxami ñu ngi rafet lu wote giñ leen wote ngeen sawar ci te wuy ci te wuy seen ni ngeen wara wuy seen ndax liñ doon liggéeylo def ngeen ko ba mat sekk te anam yi gën a rafet mbooloo mi matti na ko kon ñu ngi sant góor ñi di sant jigéen ñi di sant ñu sori di sant ñu jege xam ngeen it ki ngeen toogee ab jataayam ni mu toll moo tax mu demee nii moo tax it def ji demee nii suñ xol sedd na ci baax ñu ngi ñaan suñ borom yàlla na suñ borom gërëm jëf yi ci barkeb Serigne Touba lañ cay dolli nag lu bari mooy waxtu bu nekk ni ma koy waxee rek ci ñi ma ko war a wax rawatina ndaw ñi nan gën a góorgóoru rek ci di dox suñ digg ak Serigne Touba muy taalibe gi xam ne dana am di mëlul suñ borom tabaraka wa taala moo tax mu boole ñu ak Serigne Touba nii kon li nu am nanu ko xam te nanu ko jàpp te nanu ko fonk te munu addina yóbbaale ci dara ndax damay wax ne day nit ku ne la nga bëgg ci addina bëgg ko ci àllaaxira boo ko wutee ci Serigne Touba ci la gën a gaawee leneen loo wut nag man nga ko am bu dee wàllu addina ci keneen waaye addina joo xamante ne bi day ànd ak àllaaxira ju jàpp ci Serigne Touba rek la gën a gaawee te it ma am pas-pas ak gëm-gëm ak yéene te bañ a naaw ndax kat ne laa taamoon a makkaat la firaaxi ruuxi lil abdaan kenn ku ci nekk sa pas-pas sa gëm sa taalibe bu ca naagu mukk li fekk sa ruux tàggaliwutoog sa jëmm ñu ne bismillah dugal leen ci pax mi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp ci barkeb Serigne Touba kon ñu jox kàddu gi Serigne Hamsatu mu ñaan mbooloo mi door a yeewi ko wassalaam.
5: Serigne Dame Diouf mi nga xam ni moom lañ teg ci barab bi mu jiite ko te mate ko ci anam yu bare bare bare ndax ci lépp daal mate na ko ci wax mate na ko jëf ndax fii ak taalibi rek ak diine fi ne te yaar yëpp da koo doon nag taalibi ci waajuram ak imaamam doon na ko ak diine ci sëñ son yu mi ko yar bu ñëwee bis bi ngi tuddee ko kilifa gu mag mooy Sëñ Ahmadou Diaw Paa borom xam-xam di borom ngërëmu Sëñ Touba bëgg Sëñ Touba lool te lëggéeyal ko talib daanukat nag ndax dafa xam ba noppi toog ca kaw xam-xam ba doonub taalibe doon Mouride Sadiq kon buñ ko tuddee bis bii ma teew ci def naa lu ma war ñëpp la war nag ku bokk Serigne Touba war na la waaye fardu kifaaya la ma teew fi teew ci ñëpp teewal naa fi ñëpp la way kat bu baax waxoon xaw ma Serigne Madiawa ko waxoon xaw ma ko waxoon ci waaye ci soxna au Sénégal yi ni laa ko gisoon bi Serigne bi jógee mu ne in xaabati samson anna badaha talaat buduuru fadlin wa bisin wa istifaaihi bu fekkee jant bi fenk sona muy Serigne Touba am na ay weer yu fenk buduuru fadlin Serigne Fall la julu looyee tax mu tàmbali wa bisin Serigne bés la ju wa mustapha ak Cheikh Amadou Moussa wa istifaaihi waaye fi mu toll itam bu fekkee weer yooyu sona ay vidéo fi des weer a gën a leer astaghfirullah jant gën a leer muy Serigne Touba weer a ca topp muy Ousta Khadim yi doom yi bidiw ci topp muy kii bu bidiw jeexee nag xawma ci topp wala yaasu billaa waaw tey lii ngeen def xamatul foo jëm da ngay dellu fi nga jógewoon nit ñi kenn xamatul fi ñu jëm fi mu toll lii baax nag mooy dellu fi ngeen jógewoon te lii mooy fi ñu jógewoon bi fi Serigne bi gee Serigne Moudou Moussa Sako Sone ak Serigne Bassirou ñu ngi def nii kon ñu dellu siwaat ko répété wu kon histoire day répété wu kon suñ ko defee te ñaka seen maam daan ko def teewe ko kon dara soppikut aw jiwu day néew ndax ci bu dee ci saako itam ci da nga koy tànn def ko ci bool waaye boo ñëw ci ay saako lay ñëwaat kon yéen si jiwu Serigne Touba yi ngeen bokk waaye nañ xam dëgg-dëgg Serigne Touba rek dara
6: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cette immense...
7: Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: jërëjëf Serigne Khadim, jërëjëf Cheikh Mamadou Moutakha, yàlla na suñu borom yàggal ko fi gën koo wéral dooli kàttana barki Cheikhul Khadim. Kon mbokk yi noo ko déggandoo muy ñetti kaamil yi kenn ku nekk rek na ko fas yéenee def, bu fekkee am na ngant ci mën ko jàngal boppam na seet ko ko man dem seral xolam, noonu la ko sëñ bi santaanee. Bu ñu delsiwaat nag tubaa ci kanam ni ko sëñ waxee sànq rek muy li nga xam ne mooy 7 milliards yi nga xam ne murit bu nekk tey war naa fexe ba bala muy ñëw màggal lii di 7000 am mu ne man moom joxe naa ko. loolu nag bu ko ñëpp defoon tey incha allah suba bu ñu xëyee ba laajante beso bu murit bu nekk joxoon 7000 rek 7 milliards yi dafay mën a jàpp ni. ñi nga xam ne bëgg nañ joxe seen i koppar muy seen i 7000 mën nañu jaar ci application tubaa ca kanam bi muy da ngay dugg sa application bu weef nga dem fi ñuy def fay facture fekk fa la ko tubaa ci kanam boo ko laal rek nga ubbeeku nga dugal sa 7000. bu fekkee da nga am mag application bu orange monnaie nga dem maxit boo fa duggee di nga fekk la ko tubaa ci kanam nga laal mu ubbeeku nga dugal sa 7000. bu fekkee tamit da nga am weef ba tey mën nga jaar ci numéro tubaa ca kanam bi 78 544 33 33 78 544 33 33. ba tey tam bu fekkee da nga nekkee Afrique wala nga nekk ci yeneen barab yi nga xam ne da nga fas yéene yónnee sa addiya am na ñaari numéro yoo xam ne officiellement yu tubaa ci kanam la muy 77 657 96 98. nga bind Modou Atta Seck mu dem ci compte tubaa ci kanam wala nga def 78 487 70 95. nga bind Mor Fassa mu tàbbi ci tubaa ci kanam. am nañ fukki compte ak juróom-ñeent mën nga jokkoo ak sa banque wax ko mu xoolal ban compte moo la gën a jubu ci tubaa ci kanam ngir mu dagg sa 7000 mën koo tàbbal ci liggéey bi. kon xam naa Serigne Babacar tubaa ci kanam ni ñu koy waxee rek Cheikh Moutakha dégg nga li mu wax nee na ñun ñëpp mën nañ ko ñi ko mënul nañ ko jéem a wut ndax 7000 la sas fu fi jaar la rek dañ koy béddeel waa ci liggéey bi ñu nekk woon.
1: tubaarkàll waaw kay Serigne Mbaye li ñu baaxoo wax rek mbokk jullit yi mbokk taaliba yi tubaa ca kanam moom bariko barigo la ci mbartal. barigo ci mbartal nag di barigo Serigne Bamba.
0: waaw
1: mbirum Serigne Bamba la def li Serigne bi wax ci Madlibul Fawzay ni moom la tubaa ci kanam jug bëgg koo réalisé. ndax Serigne Touba ay mbiram noppi na bu yàgg.
0: dëgg la
1: jumaa ji xam nga lu mu waxoon mooy banaa liyal baaxi. binaa an baaqiya bi gayri hëd min lil jinaani raaqiya. noonu mu ko waxee noonu lañ ko gisee. waaye itam wa jaal bi daariya kal madina. barakatan wal kaabatal masuuna. Touba mel ni makka ak madina. te loolu ci njabootu Serigne Touba gi lay jaar. Touba ci kanam nag. jug ngir loolu. moo tax li ci waay def na la wóor ni def nga ko fu wóor na la wóor nga def nga ko ci gaal goo xam ni du bënn du tuur du wadd la ca nekk du réer ca loxol Serigne Touba lay dem Serigne Mbaye.
0: jërëjëf Serigne Babacar Bey ba tey rek comme ni ñu koy waxee rek mel na ni fi waxtu yu toll macha allah dañuy ñëw nag ci sun beneen élément bi nga xam ne moom moo ci war a topp jëm ci wàllu liggéey bi moom mooy élément bi nga xam ne moom mooy xasit ak bis bi. tey nag Serigne Babacar. dama laa amee loon ñaari bor. bërgaat démb da ngaa xawoon a yéex a ñëw. ñu am luñ cof dem it mel na ni am na foo doon génn. maam fu ma teewoon sa loxo tey loolu laa bëgg a fay. léegi ñëwal ak noonu nag ci xasit ak bis bi. ci wàllu sant. ak màggal gi ak bern yi nga xam ne Serigne wax na ko ne nañ taxaw néew yu doole yi.
1: tubaarkàll Serigne Mbaye noo ngi tuub koy bu baax di jégalu mbokki taalibe yi nga xam ni. dañuy topp jotaay bi ci ñaari fan yi ma ngi leen koy jégalu tuubal bu baax a baax. xanaa tey jii rek Serigne Mbaye danoo indi loo xam ni lu yéeme yéeme. loo xam ni dañ ñaan dañoo bëgg dañ ko bëgg bokk ak mbokk taalibe yi. ñu bokk koo jàngat. dégg nga xam naa ni li ci jiitu mooy. waxub Serigne Moussaka.
0: men
1: waaw
0: werekaanu Bamba.
1: waaw
0: ndaw neex
1: waxub Serigne Moussaka. ci màggal gi.
0: waaw lu mu wax
1: Serigne Moussaka Serigne Mbaye dafa wax lu yéeme yéeme ci màggal gi. da cee wax lu yéeme yéeme yéeme
0: lu mu waxati moom
1: bu mu def taarif bu gudd la sax. waaye dafa am diggante boo xam ni da cee wax ci màggal gi. lepp la ci magal gi la sax waye da am luñ ci jukki lo xamni
0: okay
1: mosol ko mbokku talibey
0: inshallah
1: am na ci yu ci ne ndekete
0: yo xamni jot na nak ndax fukki fan yi tay la fukki fan kon fi melni mom da wara gëna neex
1: waaw
0: sa buñ xeye da wara gëna neex
1: da wara gëna neex da nga nan ndekete yo
0: okay
1: wa lim dekk wax moy
0: waaw
1: neena la yalla defalon kalima
0: mi yont yalla musa
1: fi dehrihi defal ko ibrahima ba yalla bur bi faratal tabaski ak tam kharit may nako gaayi bak gaayi mbake
0: mu way lolou da neex na mom tabaski tam kharit neex na mom
1: bisbile lambona bisub tabaski bisbile lambona mirum tabaski ak tam kharit ak gamu amna barke
0: ma sha Allah
1: tabaski tam kharit gamu mom la magal boy
0: ma sha Allah ma sha Allah
1: seigne musa ka neena ko gamu da nga am yoru tabaski
0: ma sha Allah
1: am yoru tam kharit
0: ku
1: magal da nga am yoru tabaski am yoru tam kharit waye itam am yoru gam
0: ma sha Allah
1: mo tax seigne bi neen seigne musa kene seigne bi mo wax bu dikete ni ngeen ko def nik idu
0: ni idu ma sha Allah
1: moy sama bis muhammado gon dudu neen bu dikete seigne bi mo ne bu dikete na ngeen def magal gi mu don melni besub ayet
0: ayet
1: ni ngeen di def ci tabaski
0: okay
1: diko def ci korité
0: okay
1: neena ni ngeen di begele sen bop ci korité diko begele sen bok tabaski
0: okay
1: bu mag liké na ngeen def non wala ngeen def du ko law
0: ma sha Allah
1: bu kenn xeb ginar bana matu la ray
0: ci magal bi
1: waaw way itam bu kenn new gilem bana duma ko ray
0: ci magal
1: waaw bu ci kenn xeb ginar
0: kon da melni ñaari baat yi ñem man nga ko am
1: waaw
0: ak ñem mom nga mëna am
1: waaw
0: bul ci xeb bul ci yeb
1: bu ci xeb bu ci
0: lolay magal
1: waaw ndax kat magal bisub cheikh bamba mo gën magal bis bu mu doon kon nak lolu mu na ngeen ko fagul
0: okay
1: ne magal bisub seigne ba cheikh bamba mo gën magal bis bu mu doon mourid na ngeen ko fagul
0: waaw
1: kon nagal gi dañ ko wër wutal ay caiss ku ko defuton nang ko def
0: manam bu nu magalé
1: gi jallé
0: manam fukki fan yak juroom ñet bo xé ci fajal fukki juroom ñent
1: juroom ñent
0: dajal caiss gi
1: dajal caiss gi tambalé
0: fassan ko yene
1: magal des koy wajal
0: okay
1: des koy fagul
0: okay
1: bës bu jot lo am dugalal ci caiss
0: okay
1: li ma am walam ci bësub seigne bamba fi la jëm
0: seigne musa mi ngi dimbul dé
1: bul xeb dara motax neena bu kenn xeb tank ko 15 doubal
0: ca bobo jamon
1: tank wala 15 wala doubal lo ci meuna am wala bi qadri dirhamin yow yobul neena bul xeb dara mo xam tank la wala 15 gam wala doubal dugalal sa bir condamné mu jëm magal
0: waaw waaw waaw waaw
1: wala bi qadri dirhamin
0: kon da xana lay melni bu don jamono bi dañ nan deureum ñaar deureum juroom bu fukki deureum 100 francs lo am dugalal mu jëm magal
1: dedet lo meuna am lu mu don yow bu ko xef na dug sa bir caiss
0: na dem
1: magal ndax li wara lol neena seigne musa kan nak dik na ci wax ne xormay magal ak tolwayu magal
0: lu ko maté nak la
1: ndax neena xormay serigne touba jeuwar ca bisba mené suko feñal kérok fa touba
0: nissan
1: xorma ga war ci bir touba
0: yow
1: magal xorma gogu yow mëno ko xam
0: ci
1: ndax neena xorma gogu liko waral neena nit ak jinne ak malaka nit ak jinne ak malaka ñepp fay tew
0: ci
1: ngir daraje cheikh bamba bis bi le siw nit ak jinne ak malaka ñepp fay tew ngir daraje cheikh bamba bis bi le siw
0: xana jinne yi motax fa seigne Moussa Kadi wax naan jeje yorok na bo yorok dongom ya kaku nako kale rako morom ya has ki non xalna tirok nooru tamtir ñi lay den financière bamba wirga
1: ndax
0: gaay dañuy magal sa motax
1: ndax neena
0: ñi daru ko dos
1: ndax neena seigne Moussa ka neena ndax seigne touba mo wax ni
0: waw
1: hablil lazi khadamani ihsana malakana wa masturana wa insana
0: ma sha Allah
1: kon jinne ak malaika ak mastur yek yep cey bok tew ñom ñeppay ñew magal si wa yamut ñom de nga yakar ni nit ñi dund ñi rek kay magal si
0: da am ñeñ ñi magal
1: ah deet seigne Moussa ka amna leen lu wax
0: monu ndax magal xam nañ ko
1: ah deet xamul
0: ñeñ ñi moy ñan
1: neena di ngeen dajet dajek gaaya neewon barsak
0: Allahu akbar
1: ñeppay ziar ci bamba melni sax
0: cete
1: nekete seigne bay neew yi faatu won ñepp dañuy magal seen dekk
0: seigne bi kon ku yabu baye xel le
1: ndax lolu deggor nga ko
0: yabu gëna yok tagini re ak yar bi ak dal
1: ko
0: gis rek xol seigne touba ci mom
1: ñeppay dekk dañuy ñepp magal ci ñeppay magal ci magal gi da ngay romb ak nit
0: mu dox
1: fekk neew la dafa dik ci magal gi
0: cey
1: ñeppay ñew gaay neewon barsax ñeppay ñew ziar ci melni sax ak juug nak lañuy ñewé nit ñi di ñew ak juug melni sax melni sok
0: wa la deug gaay nan wa touba la fay dem mom nit ñi fu muy joggé xaar dañ
1: seigne moussa kan ak neena lima wax bu len yakar ni mako wax de seigne touba ko wax
0: erna
1: bamba ko wax deglul ma feñal ko ci duma ko dural ndax nga doli ko ci
0: ndaysan
1: innal lazina shahidu fil ma'arakati مجاهدين كل عاب مشرك لي النوال كلهم يغبطون فيه وكل زاهر في وطني
0: غاي
1: nga xamni daño faatu won ci xare señ biñu faatu ba nopi nak lañuy ñëwaaté di ziar ci señ touba
0: tay
1: ina magal gi ñom ñepp dañuy ñëw
0: okay
1: magal ci ziar ziar ci señ touba neena malaaka yey bawo ci qadiratul qudus
0: ci
1: ñew di ziar ci djewi magal yi ni khus ñen ay malaika ñoy bawo ci qadiratul qudus ñew di wër touba fep fo xamni dañ fay def magal djewu magal yi fep dañ koy wër diko ziar
0: ñom malaika yi
1: defup khos leeru guddig magal asal day jolli ba ca aras malaika yang koy walli
0: machallah
1: malaika yi dañuy top leer gi di ci barkelu di ci lek ka nan xam nga ñom wa annahum
0: khalaqahum min nur
1: rabbihim suñu borom ci leeram lañ dund ñom ci leer lañuy dund day yek nit mi yalla bind ci suuf motax muy dund ci li baye ko ci suuf waye malaka luy baye ko ci leer
0: lay ci leer lay dund
1: waaw neen nak leer yi day jolli ba ci aras malaka yi diko walli diko di ci xewal
0: machallah
1: ko ja kaza ko ñoñ aras kazal kursiyu ak ahlu badrin hakaza nabiyyu
0: machallah
1: wa aras wa kursiyu wa ahlu badr ak yenente yi ñepp dañuy barkelu ci leeru guddig magal
0: machallah
1: te ko fa tok lu toll ni jaarok njandi
0: ci
1: say daru mat junni bi junni ñindi
0: allahu akbar
1: te ko fa tok
0: ci magal gi
1: lu toll ni jaarok njandi say daru mat junni bi junni ñindi
0: manam bo li won ñew di jaaru ci talbi dir bi ngay jaaru parce que yaram tang ngay jog
1: ngay jog
0: digënté bo nga def ci bi magal
1: boko defé ci magal gi suñu borom dana la tabaxal junni ñindi
0: khadimu rasul
1: ci sey kër
0: tay
1: da nga am junni kër magal da nga am junni kër aljana yo xamni kër yoy bu ci nekk dana am junni ñindi
0: insha allah
1: way nak amna leneen lu ci xew señ mbay
0: lu xew nonu
1: lu mata baye xel itam
0: li demum neena mom li demum
1: ndax kat nga yaakar suñu borom day baye nonu bis bi
0: ara ko baye non
1: ah di da am kumuy yebal da am malaaka bo xamni yalla da ko fi yebal
0: muy ñew ci magal
1: te lay lay wax turu malaaka bi nga xamni moy saytu magal gi
0: koku de nan ko wajal non ñep ci leer
1: yi musa ka neen
0: lu mu ne
1: kérok la yalla di yebal malaaika bu tuddu wali muy visite magal ga
0: ci visit
1: malaka bo xamni wali la tuddu xam nga lan moy mbiram
0: lay mbiram
1: visit ma magal gi ku dugg ci magal gi dalay visit
0: visit gi moy manam no dikki ak
1: waw dalay visit ba xam
0: fofu nar na am ki de
1: ku dem ngir yalla ak yenen ba
0: ci
1: ak gaay fay defup safan ci bamba
0: gaay def lan dank de
1: wali ngi fi de
0: mbir mi nek wali ñew na de
1: wali day ñew de
0: te day visite te mom day gis
1: dañ baye xel wali moy malaka bi nga xam
0: mais melna ni comme ni ñewaguñ manam ñu ci bari wajaguñ
1: waaw
0: tele yek ne wali mi fi dana tax bu ñu ñew ñu xol ñu waja
1: wali gay na gay
0: wali fi
1: waaw da gay xam wali ngi fi
0: waaw
1: waye nak señ bay di ci yeme moy wali de mu nekk ci ligeyam bi dana ko def ba nopp
0: waaw
1: ba yobbu resultat waye kam koy yobul dana ko mo xam lolu mo ci yeme de
0: lolu
1: ba kenn du mom de nga wali fu muy mujj ak ligeyam bi
0: manam wali bu ñewé def ligey bu nopi
1: deglul ba muy xibar ci mbiram bi
0: waw
1: bam delisé ci yalla bay bëgg xibar
0: waw
1: muñ ko man jéggal na len seen bakkar
0: moy ñi magal son
1: waw
0: dogal
1: ba mu ñewé ci yalla bay bëgg xibar
0: waw
1: muñ ko man jéggal na seen bakkar malaka bi di leral
0: tax len magal si ñew len mo gëna woor
1: malaka bi day tambali leela nan ko diw sangam mu ne ko diw sangam defon na nangam bawo beureup sangam mu nan ko mo xam
0: batay bal nako rek mom dal ginaaw ñewnu tuba ci
1: gir seigne bam leral di insister waaw nan seigne babakar
0: mission la doon doxal
1: waaw defon na nangam ji magal
0: bi waaw bal nako
1: seigne bam nan ko mo xam
0: xam nga yalla ginaaw ba seigne bi ne fa innahu min asuka ya ar li xamlat lam yusuku bika ar wa innahum abdanum la taqdiru ala balaika dufin yasru qulubum laysa tamilu abada ila siwaka min huna laqda lakin ma talasul jawari afdaw mi ci lañ xamne non ak lu man di xam yalla moy sun bur wa jegal na ñep neena waaw neena bal nañu
1: wa wallahi wallahi wallahi
0: waaw
1: seigne touba neena ma seigne moussa ka neena sunu borom ne ko kon ne ko ab yolam ma nga ak diw sam nga ma nga ak diw sangam ci daraaje diw sangam ak beus sangam nga xamni koku def lolu mu def yolam bi mu warona am ci magal gi suñu borom duko bindal bakar go waye yolam gi kamu dendal te mu dalalon ko wala koko dan defal ci magal gi diko defal lam koy defal ci magal gi yolam
0: birango ko
1: jël suñu borom day jël yol ba jox ko koko
0: birango ko de
1: nga xamni koku yolam yolam ci magal gi bala mu ko jël fokk diw sangam mo mu jox ko suñu borom duko ki nak duko bindal bakar
0: non señ bi li gëna wër moy nan wacc ci waccay bi neex wali
1: wali dal mom
0: wali limi ñi
1: gëss wor ni mi ngi fi te dana yob ku bañ nak dik ci magal gi sa tiyaba ñukoy joxe ndax mom tiyaba magal gi mom bakar ken dul ko ci bindal tiyaba lañ lay bindal waye tiyaba bañ lay bindal bo nekké ci safan wala nga def fi safan do ko jot ca kala dalal kala don kiwal ci magal gi koko lañu jox sa tiyaba wala beureup bang ko don defé ka mom beureup bobu koko lañu jox tiyaba
0: dogal seigne moussa mune lan
1: waaw mune ndax guddi gi foko na guddi moussa kérok bamuy diwalé ak na moussa
0: denga
1: ñen fukki am ñen fukki at la am ci touri sina amna juroom ñaari atak yasina
0: cey
1: yenté yalla moussa ñen fukki at la am ci touri sina di diwalé ak suñu borom
0: ok
1: suñu borom may ka lam koy may seigne touba néna man amna juroom ñaari at ak yenenbi bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam musuma tagole ko mom kon sama mbir foko na mbiru moussa
0: bamuy genn liggey ci gawa ba seigne touba dem ci geej gi mu yonu geej
1: ñen fukki at ñen fukki fan le moussa def ci tour sina man def na juroom ñaari at ak yasina
0: ñen fukki fan juroom ñaari at sore na de
1: tiofel ga jot mam sunu ibrahima bamuy tabaske dom ja jot na ambon
0: allahu akbar
1: mbeugel gënënte yalla ibrahima amon ci domam ja amon ci suñu borom ba tax mu dikkel ko suñu borom diko nat ngir mu tabaske domam ba mu nanguko tiofel gogu suñu borom lam ko ci fay man jot na mbom
0: ma sha allah
1: amna juroom ñaari atak lu top du dom du soxna du deureum du fet
0: cey
1: juroom ñaari at ak lu top man amna ko man cheikh ahmadou bamba ci djej gisuma dom gisuma soxna gisuma pep buma dundé gisuma ko ben deureum buma jëndé len awma du dom
0: l'islam du joy yiket beugé na gaday ci sowu jant fep melni lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barké djili ne yalla may safi kullu djili may khadimu rasul fi sudani waye may ramu kharnu bi an niran yan bañ yaron khutbu ak labdalia te atanuñ ko seigne bamba ko fab raw gaaya dengeenti wey te tawatul balaya suratul lawani la am ci laya serigne ci nakhis lañ serigne bambay kamil waye mbir yep soxlañ serigne bambay kabal ñu nolu tax mu ne man saka fi salika fali yu jaribu waman yu jaribu bay bi takhur bi kenn du khadim rasul borom touba babakar wax ga deug
1: neena amna juroom ñaari atak lu top du dom du soxna du deureum du fep
0: jerejeuf serigne babakar xamna melna ni fiñ tollu ni sax tombe nak waxtu wi fi lañuy jema teunk rek li nga xamne moy jotaay bi dañuy dem rek jeli publicité bi delu ci wat ak musli oil bu diké nak babakar taguto nu meuna ñaanalante inshallah ndax waxtu wi melna ni fim nek dab nañu serigne khadim joxnu ki di abdou fatah
2: da ci dal ko moy muy kenn ku ne ci ñu lu mën ci teral ñi ñu ko ci bokki dal bi bokki jullu ci dëkkando yi lu mën ci teral ci ñu na ko def duggal ko ci cent gogu ñu way santale boromam kenn ku ne ci ñu rek ci goor goor da ci dal ku moy muy kenn ku ne ci ñu lu mën ci teral ñi ñu ko ci bokki dal bi bokki jullu ci dëkkando yi lu mën ci teral ci ñu na ko def duggal ko ci cent gogu ñu way santale boromam kenn ku ne ci ñu rek ci goor goor da ci dal ku moy eh itam kon gaay sun buba ñi fi jitt woon da nañu santale ñu jaggay kan kon nak digel li moy kenn ku ne ci ñu ku mëna jangu kamil nga ko sa bop jangu sel nang ko ku mënul da nga seen ñu ko mën tal ci jangu lu ñetti kamil sel xolé ñela ko ñen ko jangu lool nak duul ko rek cent gin cent gin yu sant la sëriñ bi am ci possible.
0: Jërëjëf Serigne Khadim, macha allah. Kon ni ko Serigne Moustapha dénkane rek ñëpp ñu bàyyi ko xel mooy fasiyéene mott li nga xam ne moom mooy ñetti kaamil yooyu kenn ku ne ci ñun égal ko. Mën nga ñu jàllal publicité bi jëm ci wàllu Mousli OL, incha allah ñu jox ki nga xam ne mooy Serigne Babacar nag ñu waajal ngir fasiyéene yëkkati gidaay bi ndax ñetti minute rek moo res ci waxtu yi.
2: Itam kon gaay sunu buba ñi fi jitt woon daa nañu santale ñu jàngay kan kon nag ndigal li mooy kenn ku ne ci ñu ku mën a jàngu kamil nga ko sa bopp jàngu sell nang ko nag ku mënul da nga seet ñu ko mën nga tànn ca jàngu la ñetti kamil sell xoole ñela ko ñen ko jàng la loolu nag duul ko rek cent gin cent gin yu sant la sëriñ bi am ci possible.

0: mo tax li ci bari man wed laj ko nangam wala ci diw la ko toxale
1: ahaka ahaka
0: lepp kon ngir wëral ay waxam
1: ahaka ahaka lam ci xamoon ak lam jonjowon ak mom rek du ca yam day dem fofu marché mam ciorn bi rek def na fa daru ay wer te teewut nim joxoso ak mom ak lim ko xam ak ndax ni jaali ci mom marché yi jël ben gi da ci jangale tawhid waaw nit ñi del war ci marché bo gis jël ben gi loolu la ci wone ne kenn du fi jog sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mo fi gën jogé na fi señ bi nangam nga xamne nit ñi danañ ñëk liñ xamone ci joy ko fi jogé ay yoxula won waye anam gogu mu koy défé nga xamne jël ben gi rek da nga ci jëlé tawhid bo xamne lula naqari won wala lula metti won rek dana wacc ci yow da nga ci delwat ci yalla waaw al-akhiraa jeexal nga kërmam balla cheikh mustafa amul kudul cheikh balla cheikh bamba dem ci bobu sa sin fa njurbel kërgu la aduna niro ko burmbel cheikh anta dem ci bop am sa sa mu yobbu serigne afi mouride ay bisbisi fekkon na cheikh ciorok rakam cheikh absa dem nañ ci amana sa sin cey chamsa mouride yep nak di yakar cierno ne ndax mu tok fi bañ matal bi xarnu
0: waaw
1: ndekete wo day dem atam ba sa sa xamna su don ñangor ma ngay dasa sa sa gis nga watit wala len bëgg won ak mborma ko dox doxin wa dal yeesal ngir ma nga xamne jeele na waxin wa rafet way jokale gi
0: waaw jokale gi lam
1: fu jaan jaar ba jall watit wa mu indi ko ci mbor mu fu nit jaar ba jall motax mu ne ku bëgg xamne cierno fati da def degluma ndax nga roy ko modi arif waaw nga xamne sa bu ne rek roy gi moy jublu way bi waaw kon dal wayi mom lim lambo moy feñal serigne bi mom ci bopam wané nek kenn du serigne touba yoon wa mu am yoon wa mu aw baraw mbindef ba def donoy ngeen ji mbindef ma seefu ko xamal mbindef jombu na mbolam xarnu
0: wa liggey bobu dafa melni jogu ci ba banim delo ci boromam ndax bimu fi joge rek mi ngi ci jassa sakoru jeri ji
1: waaw
0: ngaan jotta jax sax
1: na la ndessan
0: xana bëggona indi ndax da na wax na da na ëpp bu ñëk ba da waru na ci indi mana li tambalé mbacké
1: jogé jolof
0: li tambalé
1: ganar ba jolof
0: fi ci daru nan ganar jolof banjarim
1: banjarim
0: ndax xon li lepp da fay xam na la jissa sakor maga mag la don waye da ko tambalé ba ci abdir rek yalla dogal kon mo xane kon xandor ba dam ci war la
1: wallahi
0: kon ko dundam gep jox na ko seigne touba ci ndig lim ko joxon muy bind ci mom ne ko so baba nangam jojé
1: wallahi wallahi
0: jalo jalo gëna li fété borom kon da nga gis na gannaaw lam ko way sax mo ëpp
1: wallahi
0: lam way ci ak nekk
1: wallahi wallahi
0: so xarnu bi nim riché
1: wallahi wallahi
0: nga xane tud nako ci indi ci lu bari ci mom ak njabotam ak itam man nga dal fan
1: bu nek
0: ak soñu mouride ci lepp lo xam masna jog ci ndigal mu soñña ca ba doon xup cheikh yi sax nek cheikh bu ci matu sax na
1: xam nga li seigne abdou sama def ni moy media yi ni li xew ni manam mom bam ko tambale yag na lol ni journaliste yi dafa
0: am bay tour journal bo ci france
1: wala wa xam nga dafa am ñetti casquette ñetti titre ñetti mantu yum sol
0: waaw
1: benn bi moy sa mbor bi moy muarikh bi
0: waaw
1: bi ci dess moy mantu inspecteur bi mi wax nan serigne massamba nono inspecteur la ku rere cheikh bamba mo koñ sa guerre la moy indi courur ci l'islam serigne touba ji dem gor la dem jigen la malay khiru mat la bawla ba ci foto xamne bobu lolu ar yon wi la ak respecter nit ñi kilifa yek yep bi ci dess moy mbubum wokami avocat solat nab rob wokala nilamin rob ya avocat da dan sol lamin ge president lamin ge solat nab rob wokala nilamin layal na bamba mangi layol yasin man damay pele del señ bi bañ xamni toñut dañ ko toñ nima ko defale won señ mang koy defale yonent bi xamni non la dan def di kuñ rere kuñ xamut wala ñu am nuñ ko gisé ndax ñak ko deg mu xamal ko nit ñi bu len diingati jéggom janaaw amul yoon kon da ngay gis ne sa yu ne day dimbalé nit ñi ci nit yalla yi ngir ñu jariño len waye nak ñu deg len gis nga señ baysar nim nekkoon nituk matchop nga xamne ni ko señ bi def ak fim ko jaarale man na jaaxal ku mandiwut ci haqiqa deug mu koy leral nak dal ni mouride xam len ne ababakar sar matchop la kuñ wo maddu xam fu muy jaar
0: muy so moy kuñ yobbu ci chaagway ba te jaaru ci yoon
1: jaaru ñeeru fuñ jaarale fiñ yoon yi jaarale nit ñi mu dal ne matchop ya da sobu ba sey ngir lan war buñ dekki won ba gis ko doli ko war dal ni mourid bu te gumba gu jebal tumba tum moy yad wi gumba di yor gumba gu jebal tumba ngeen ci ñiacciar
2: du ko ne fi ngay jaar
0: ndiaciar moy ko yori
2: ba ndiaciar wa di xol gum bëggu jébal tumba gën ci ndiaciar du ko ne fi ngay jaar sefooray yor bar sefoor nak mo wara dawal waye yow yoro ko fi mi jaar
0: wa deug la
2: wa dal ni nak teggam ma dan tegg
0: di
2: wa teggam ma ak tebam ma leppay lan war yengum nga ak dalal ga dalam ga leppay lasrar koko gis nga nim ko leralé ba ku ne man ko mëna xam jaglé ak may yi nga xamné sëriñ bi defal nako jaaralé ko fofu sëriñ baram yi nga xamné da bolé di dituk sharia ba nopi wetuk sëñ sëñ ak may gëna fess ci mom wala ñu bari wet gogul lañu gëna xam ci mom mu ne nak bu len diingati djégom ñanaaw amul yoon té sëñ sëñ ba ca bayam lu cey seen yoon bu won dar sax sëñ sëñu bayam lu cey seen yoon wa niro taxté yé moy mbir suñel du am saw ku déggon lima wax xamné bara day naaw xam nga suñel lu dégg yu ndaw la yor am saw nak moy suñel bu mag bobu nga xamné dégg ya jigen ñi lett rab mom lañuy def ay rab mané dégg ya rek rab toll na ni rab ci ki kuy naaw ci jabu
0: wax saw ci Allah bi
2: waaw
0: mom dégg yu gudd la yor
2: dégg yu gudd mo nga xamné kon lolu yag na ko def ci léral niti Yalla yi wax seeni mbir ba nit ñi gën leena xam gën leena jariño gën leena sop yoyep ci ay ligéyam la bokkon
0: wa dafa melni waxtu mi ngi bëgg da xamna kon dañu tejje rek ci ñëwaat ci temp moy jëmbi lakk wi nak da Serigne Moussa Kay amna soñu ñu ci def ci lakk wi nga xamne moy lakk Serigne bi tam fonkon ko da ko ci soñu yan soñe la ci def ci walu lakk wolof
2: waaw xam nga Serigne bi dafa liggey ci lak bi liggey bu reuy doyna ci seuk rek ñi mu sak waylo len ci wolof lolu mu wax Serigne Moussa liggey bi ci wa keur mi liggey man bokkon na ci kurel go xamne sun academy wolof bobé lo aju ci way mag ñi man lañ ko joxon way magi rew
0: bokkon na ci academy
2: wa mu ngok sun academy way magi rew mi man lañ ko joxon waye dama setlu ci ñippay jambar lañ ci walu way ci wolof waye nak bo ñëwé fi mom liggéey bi ci señ bi liggéey lo magam ñi mom do ko fekk fenn
0: dedet
2: señ bi liggéey na ci liggéey bu reuy jaaré la ko ci mom tambalé ko mom ci bopam mom señ bi ndax daana ci bexé daana ci jaxé mana corriger ak di ci orienter nit ñi lélek nit wax dara ci wolof señ bi dégg ko défar ko de ngeen Serigne Salihou mu nan señ bi masna wax biñ ñe fot tagale wun bam ak nopam mu lool de bako wolof waaw bako wolof di wax ngir mbam
0: mu na wax ji yapp la ngir mbam fot yapp def
2: taxut muy wax la ne ci nop ya te bokku ci motax muy wax
0: man fot je bëgg taggo ko nopum taxut
2: tax ko juk mu ngok
0: da la ci nak ne nopi
2: te bokku ci motax motax mu bëgg
0: mu da wax ne wax wolof tagale wun bam ak fa tagal mbam ak nopam
2: waaw mune nak lolou wax
0: yi yaa
2: ndax du ca gene mbam dafa bëgg taggo ki nopam la ne ci yaral nako fo amna ñu fenen fo xamne dañ ne lekk su lekke alom nako gëreme choy mune waaw mom day ka wadal dom ba dom alom ba ci gemiñ ak choy ba lekk man ca jot koku la wara sante moy sun borom tawar ko taala ndax dafa melni choy lam beggone
0: bu xelam
2: bu soti won du wad ba
0: lek du ci yott
2: waaw lolou lepp kon day wone ni señ bi dana baye xel lak wi di ci ki
0: gis nga señ xet salum salum da beug seeni wax
2: waaw kay waaw
0: ndax waxna wolofé ga
2: waaw wolofé ga waaw da lan wax ne waaw ñom de seeni wax day neew bati tubab te lañ wax day doon deug fi ñoo
0: day deug wax mi ko
2: waaw lo ñu wax day deug ci lolou dafa am solo amna ben salum salum bo xam dafa ñew ci mom ne ko man ne mbacke ma songi hon ngoro ñu xol ma beut bo hay ma dekkal sila baba da dem do don ngoro am demé xamna lañ ko ci tek xawa dis ñoo ci señ bi ngir mu mosal ko waye señ bi wax ji da ko neexal da ne ko de legi na da di koy wajal jox ko yu bari bam demé nak ngoro ga bax lepp jak mu ñew nak delsi di sante da ne ko man de mbacke ma songi hon ngoro ñu xol ma beut bo hay ma dekkal sila bi ma ñewé ba nga joxé lang may jox bama démé fañ ma yakawliku ma dëkk nak da la sante
0: eske
2: señ bi ne sétal li rek da di woté mu bamuko
0: eske
2: waaw mu doli wat mom
0: wala fi da ko neexon
2: amna ko dané ko man bakke dama xamul lu alcorane man alcorane rek la xam di man xamul len lol waye seigne bi lolou da ko def hal ba lu ne la ko jox lu mu yëkëti ne ko am alcorane la ko jox
0: ndax da fay def fuma ñëwé rek ñu dakama fay def fuma ñëwé rek ñu dakama ko lu war lol mu ne ko fa xamul lumay alcorane lol def tango ci seigne bi ma tax mu dox ci na mu ci dox
2: lu mu yëkëti jox ne ko am alcorane la ko jox motax mom ci bopam moko ñëkke amna fuñu waxé wuri wa dem na keng waxi mag dem dañ tali bag war mbam lu way doon jamel lool da ko da xaw gud waay lool def na ci ab jaxé ak ki bu am solo kon mom moko ñëkke ñëkke na diglé ñu fonku sunu lak diko waxé bañoon loolu nak kuy wax waxi tubab ci kanamam mu diko dégg lool taxna nit ñi di gëna gorgolu ci waxi senu lak kon señ bi moko ñëkke Seigne Modou Kabir sama wayjur dafa ma wax ne dafa am kum doon bindulo keuyit ga nak matut bu keuyit ga jexé mu ñew di sakku seigne bi doliko waye da ko ne keuyit ga da manki baat bobu rek seigne bi da ci tang jeer
0: waaw baat manki bi
2: ah dal di wolo yak na seigne ma dem la wax waye dal wolo na kenn ci magni bam ñewé mu ne ko la mom mat na waxal kat waxal ak mom bam démé laaj ko lo wax señ bi mu ne ko man kat waxuma da xana man kat dama ne ko keuyit ga da manki rek mu ne ko la yow ko yaw rek da nga ko keuyit ga da yiss keuyit ga da hess nga koy wax waaw lolu lepp taxna lak wolof dundu fi ci rew mi ci bawal ci yoonu mourid ci majalisi jang koy majlisi dundu go xamne señ bi tax bokku na jaralon agona ci it laylu souf ñu jël souf lay ko bam set def ko ci ay caiss indi tegal ko mu ci tombe ay tombe di ci jangale
0: ci lak yu xon lako da wax
2: ci lak yu xon nga xamne niwo bobu nit ki di tollu ci bu jange tombe señ bi mana day rombo nit ki nga xamne señ bi leppam dafa kawé tesso do sirar rek niwo certificat la tollol fi ne
0: waaw
2: am ko señ bi dam tollu way yo xamne bu ci yare nit ki moy waral nit jang ba am diplôme am mak tok
0: wax ja sax
2: waaw
0: tolok
2: bari wi gis nga xamne nit day dem jangi ba am diplome bu ñewé tok ci lenn ci mag ñi nga xamne dañ leena yar tatbiix leen ci señ bi ak ay jublu wayam suñu addo ñe dañi dalen di yem te ñe ñokoy dakalak dakh ko maxari legi na tombe yoyu da ci jangale mu bari te daan jël khulasa bi nga xamne yuqku gi nga xamne mo ne ci xam xam dalen ko sotil amna bis bo xamne dafa tombe ñenti tombe dan ni digale ñent la digale aduna liñ fi jëflante mu ne digale yent la digënté jambi ak boromam digënté jambi ak morom digënté mbokk ak mbokk digënté jambur ak jambur mu ne ñent ñi mo ne ci aduna digale yoy nak señ bi da ko jàngalé ci tombe jàngalé yo xamné buñ ko jëlone jàngalé ko ci école yi ci aduna bi yépp
0: université sax
2: manana jëflante mom day da jambur day am dal
0: na deug deug la
2: ndax benn tombe bu ci ne da ci botal ñetti tombe dal ni yalla suñu borom muy tombe ñëkk bi mu daal ci botal ñetti tombe mu melni yalla ñetti yi nga warlok mom budé ku ñuy war lool mu daal ne yalla suñu borom lum la digal na nga ko def lum la téré na nga ko bayyi lum dogal na la neex lolu moy ñett yi nga xamne
0: nga daw waccu ak mom
2: waaw gis nga nak señ mamor yalla lum la yel na nga ko def lu jafé la ga
0: waaw
2: lum la téré na nga ko bayyi lu jafé la ga waye lum dogal na la neex mo gëna tey
0: jafé ma jafé
2: ah ni señ tuba ni mu def ni dogalu yalla dal
0: wallahi
2: tombu ñaarel bi muy digënté sa bokkum julit mu ne sa bokkum julit ñett ngeen warlo sopanté wolonté dimbulanté xam nga bu fekk ni julit yépp def nañ ñoon nit ki nga sop ko mu sop la nga wolu ko mu wolu la ngeen dimbulanté manana julit yi mom dootu ñam ben
0: waaw
2: mu dess sa mbokum jégué ñalé ki nga bokkol fami mu ne ñett ngeen nga warlok mom bokku pexé bokku yéné bokku lu ngeen am nit ki su fekké né yéné bokku yéné pexé say pexé ak pexém ben la li ngeen yéné di jenn lu ngeen am bokk lum nakari nakari dara lum jafé jafé nekkal da ngeen déggu wa kon ak bokku defru na fofu benen bi moy jambour bi nga dekkal nak man na dib julit man na baña doon julit man na dib chief man na dib chrétien waye nak yena bokku dekk yena bokku dekk ci koñ bi mba ci quartier bi wala mu dekk ci kaw nga dekk ci souf luyé waye jambour la te yena bokku dekk mu ne ñett ngeen warlo bu ko bañ bu ko xép bu ko yeb señ bi nit ki boko bañut xé boko yebuko bañu la xébula yebula faawu jamm am ci aduna li nak jangale la mo xamné non la ko daan def ci tombam yoy yi ñepp ko mëna jarño kon mom liggéey na ci liggéey bu reuy woti ci jëme ci damay rek daanelé soñé gu señ Moussa soñé ci wolof fekk bobu day netli ni señ bi fanké won wolof ba wolu cheikh samba jaara mbay mu tok ci ganar lako woné na ci bir nar ga fekk muy wax né Cheikh Babacar Diakhaté Cheikh Mor Kayré ño da wayal Cheikh Bamba ño am bayré Cheikh Samba Diara Mbay da da way Bamba ay wolofal Bamba di deglu teurba way wa mu tuddé won birum gannar ga mom la fa jangalo kérok fa nar ga nar ga moy ma nar ga waxino rek da neex nga xamni nar yepp ngi tok señ bi diko jangalo Cheikh Samba Diara Mbay ay wolofal
0: est ce que waw
2: de nga way wa mu tuddé won birum gannar ga mom la fa jangalo kérok fa nar ga bisub kérok ba mu ñëwé sarsara kérok la bindon fa faraxo aw sara Cheikh Samba Diara Mbay di jangé wolofal di ci bégal wolof ya yalla mëna fal kérok la nar ya ak wolof ya dajalo Cheikh Samba Diara jang ñepp yi déglo guddi kérok la bamba wax hadith bi ngir bëgg ñepp xamné yalla ay bur bi ma wax ko gañé bañ déglo wolofal bañ xamné yalla bur bi moy ki mëna fal la khayra fil arabi la fil ajami illa bi taqwallahi wal mukarrami la khayra fil awwali la fil akhiri illa bi taqwallahi firru kafir la khayra fil insani bil kalami illa bi imani ma'al islami deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam mo yaram bur yalla mo bindon arab bind wolof tagale lammi ñe te yalla moko def mo sak ñay lak di lakki sosé ak tuk lor yak feul ya ak majjosi feul moy jam fu peul
0: feul waaw
2: feul ya nga na feul ya nga na mbimi wolof na dama ne te yalla xamne seeni wax fuñu mëna ne feul ya nga na mujji wolof na baxna te ku ci wax bur yalla xamne waxna xamne waxna waaw yalla du bur buy gantu mba muy gënalé lo fa amul ci yaw la yaw mi yalla lé ñu ñëk ñaak ñu mujj ñi la yamalé kuko jëfël mu fay la mom du tapalé wasabiquna sabiquna moko wax waye du téy ñu mujj ñëw daf leen di jox wolof ni ñëk fecc ci taxta mujjé ab geew ku mujj fecc ci palna mujj waxi wolof ak waxi yaram ñoyam degg na lak ak wolof ak yaram ca jamono nohin la wax ya tagalo waye julit seen yene dotul tagalo waxi ñoy tagalo waye yene yi mom du tagalo lo yene ma nga laj ko yalla fay lako hadina ak lakhirah delu fay lako soko gemul setal ku ndox suuf mat soko lugul day faatu fafne fat te luggu ay jatla du baati yaram du ay wolof duy lak yalla moko xam te tere wul lo jang jangat alquran soko jetul do wacce jani saman salali walali tena ko toke waju ko ñaane yalla xam na ko ke te lolu rek mana wacce ñangor ku xam motax nga xamne yalla rek moy bur lolu lu guddila waye manes na ci
0: fagala
2: yam fofu ngir soñé bu mu soñé ci walu wolof
0: ndir yeu seigne abdallah defna li seigne bi jot djublu won ba tax mu santane jotay bi defna tay am nañ ko ci tay ndax bo xolé lepp ci seigne bi rek la seigne Moussa kak seigne Baye Diakhaté seigne Mor Kay rek seigne Samba Diar may ñepp bolem bolé moy seigne bi rek ndax ñoo ñepp seigne bi leen doon liggéeyal ci mo la joon liggéeyal ta seigne bi wolof la ta bëggoon ko lolit nak doon ko dundal kon inshallah kon di mo jotay bu ñëk bi numéro bu ñëk bi inshallah yeneen jotay dañ ci top yo xamne dañ jall ci yeneen wolofar yi nga xamne moy yeneen kilifa yi ak itam wala fay jamono ji itam nak ndax señ bi dafa bari la señ bi ma togal dafi na ci chanta yu magi la bok ay ndaw yo xamne ñu tepp lañ way tam ci walu way wolof ci lak wi di jinn indi xoot mi ngi junjé légui mbolamo ñu bokkon akadim wolof nga xamne wolof ñu koy dundal di indi ay baat yi nga dafa mujjé ñoo nga xamne wolof amuko xayta ordinateur yi nga xamne dafa ñew mujjé ñoo nga xamne wolof amuko ñu koy teggal ay baati wolof ñu gën lolu appliquer lé waye lepp na sint baari li ci liggéeyal kon ñu ñaan rek yalla na yalla nangul liggéey bi gën ñaan la seen sama baax baax muy tam ci yitté jokkaw yalla gën ko katnal mok jabar yi mo andal nga xamni ñoo tam duñ noppul guddu ñu noppul ci sa su nek ñi ngi and ak liggey bi yalla katane leen ba liggey li sunu nako ta am ja ngeerma seigne touba nak ndax lepp ngeerma seigne touba rek li ci wut mon la ci wut yalla koy bokkam ñepp ak sel khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon nga taggo seigne blahat
2: waaw jeere jeuf seigne mamor ñoo ngi am mbékté lool ci jataay bi di ñaan mbolam doonu ci wax yalla nañ ci depp ak tawfiq serigne bi
0: amen
2: waye lool nga wax ci ngir wone né raaya wi ay ndawam ko gaddu fi fi Touba lolu suñu ndox nan bum laal souf laalu fi souf fi fi Touba
0: dedet
2: academy bobu wané nako suñu jotaay yu talif yi ñu daan def nga xamné dañuy dajalo ak ngone di soti ku ci ay way ci tolwayu jamono ci fann yépp lolu def nañ ko ay yoon gis nga jotaay yi ci def sa kër ak yi ci def sama kër ak suñu Lamine Diop yow itam naka jek yaangi ciow ci jima don wax ci jëlbeen gi way nga ba way code de la route ak ay bati wolof yo xamné dañ ko dajalé tartib ko ci abadjada ci baati yu loxa lolu lepp day wone ne kon señ bi ak bëggum mi ngi wéy ni ki daari alcorane yi ni mi wéy jankari xeside yi di wéy non la wolofal kat yi di wéy yakana jotaay yu suñu bari ñi nan nañ ko wuyelat xamna inshallah dañ ko jima fedeli wat
0: inshallah
2: ñu bari nga ba gën ko ki kon no ngi lay sant bu baax di dila jaajeufal di jaajeufal señ Abdou Samad ci liggéey bam solo bi muy liggéey te and ko ak nun yalla defal nu ag ci magal gek jam te lunu ci def señ bi nangul nuko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jar yef rafet lañu itam jotaay bu baax baax li fi genn itam ëpp na baña genn ni ko waxe itam moy raaya mom daanawul fi ci Touba ni ko waxe ay ndaw nga fi yo xamne da nga xamne liggéey Serigne Touba rek ndax da nga japp na mëna cheikh xel sa wutuna ag fofu ay ndaw xali ndaw di bind xasside yo xamne ci wala fa ak ci arab nak ci fan yépp ay gisa kon lol lepp mana nangugo yalla nangul liggéey Serigne bi rek la mo ci feñ bax bax yalla yalla defal dibal tawfik bak seul xadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dinen def
3: hadithu anil malalhi nasira
4: le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul avec Assamadia TV vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026 récital du Saint Coran déclamation des hassida des panels des conférences des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba où que vous soyez dans le monde partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: waaye nag léegi ginnaaw bi mu ko jaaree fi mu war a jaar ba am alxuraan def li doomi soxna yépp yi def, ginnaaw bi nag mu def li nga xam ne benn doomi soxna mënu ko, mooy gis nañ mu sañ ci dëkk bàyyee dëkk ba ahlul quran. Loolu da nga ci ñëw, da nga xam ñan ak ñan la ko defal. Boo ci ñëwee ginnaaw yaa yor waxtaan bi da nga ci nga gis ne li ko alxuraan jaral daal jaralu ko ñu bari ba ta wala boog sax bu leen bu amee ñu ko jar itam taxsiis bi ko ci suñ borom defal ndax wallahu yaxtassu bi rahmatihi man yasha. Kon daal ci bunt boobu nga ñëw gën a xuusal maanaam fi mu jëlee alxuraan ak fi mu ko yóbbu ak ñi mu defar ci alxuraan ak yan maratib la jaar ba sunu borom bi tabaraka wa taala ba mu wax ne man laka nil quraanu tamlikan yadum bi annani xillun wa xibun wa xadim. bisimilah sëñ ibrahim.
1: Jërëjëf. Lu am solo la Serigne Touba radiallahu taala anhu mooy li ma la wax léegi rek ne la alquran luñ ne la Serigne Touba am na ko ci rek yàlla na Serigne Touba am ko ci. ndax daa jaar ak alquran foo xam ne noonu nga ko waxee léegi kenn mosu faa jaar ak alquran daa teg alquran foo xam ne ñëpp ñu bari fonkoon nañ alquran waaye teguñu fa woon alquran. te it moom ci boppam wax na ne moom ci alquran jooju ci la jube ci la jubale ñoñam. jàpp gum jàppoon ak alquran nag ak xamoon ne alquran ay lépp loolu moo taxoon mu wax ne aadallahu ala axsi alkitab bi xidmati almustapha baabi sawab baabi sawab. nga xam ne kon moom diyeelante nag boromam ci tëye téere suñu borom bi ci liggéeyal nag Moustapha mi nga xam ne mooy buntu njub gi mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne zahara li an i'tizaman bil kitab wa bi hadisi al Moustapha huwa sawab. ba tey mu ne leer na ko ne moom sukkandiku ci téere bi yàlla bi ak ci hadisi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo di ak njub. mu wax ne it quraanu rabbi la abqi bihi badala bihi aqudu ila rabbi alwara ulama. ba tey loolu it da ngay ciy gisee ne alquran moom mooy sukkandikuwaay ci mbooleem ku koy jàng te it mooy womat nit ki yóbbu ko ci boromam subhanahu wa taala. te xam nga jàmm bi dafa soxla jege boromam ndax ci bokk na ci sell maam nit lu mu gën a jege boromam rek gën a sell. te alquran gii day aw yoon woo xam ne dafay jegaloo jàmm bi boromam subhanahu wa taala. ba ni mu waxee ne rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi wa ashabuhu fi l bahri xiina aduru. nga gis ne ba tey tamit alquran dafa nekkoon àndandoom ci fépp fu muy dem maanaam bu doon seigneur na ko tuddee jumtuwaay bu nit tukkikat lu ma bag waaw moom la nga xam ne mooy àndaaleem boo xam ne fépp fu mu mos a nekk alquran la fa àndal lépp lu mos a jublu it lu mu soobu alquran la ci àndal moom sëñ bi léppam daa alquraane daraam génnut alquran daraam génnut sunna sa rasulullahi sala alai sallam daraam génnut alquran. nga gis ne it téere bi da koo defal muy léppam ndax kitaabuka lii kanzun wa jaahi wa rifatun wa man yuri bil qurani mawlahu yahtadi. gis nga kon moom moo nekkoon kanzam moom moo nekk darajaam moo nekk ak yëkkatikoom te it maanaam suñu borom ci alquran la jub googu mu ko jubal ci la ko jaaree te it ngërëmul suñu borom ci alquran la ko amee. ba tey nga gis li mu wax ne kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walillahi bihi sakkantu. kon téere bi yàlla bi dafa nekkal sëriñ bi nekkal ko dal gi mu am it nga xam ne sakina bi mu am it alquran jooju moom moo ko may. ba tey wax na ne mbooleem ñi am xel bëgg gi ñu ko bëgg mi ngi sababoo ci bëgg gi mu bëgg alquran moom sëriñ bi kon moom daa bëggoon alquran te yemaliwu ko woon dara loolu moo tax mu wax ne huwa xalilun wa xabib li muqniyan li an tabib bihi yuhibuni labib yatlubu xayra laxami. nga gis ne kon moom mooy xaritam moom alquran la wax mooy soppeem moom moo koy woomalal waaye mooy doctoram waye mu ne kep ku am xel yi ci alcorane ji lako beugé mam japp gum japp alcorane ci lako worom xel yi beugé tayit alcorane joju mu ne mom moy liñu sako ngeen ji awiw ci alcorane joju alcorane joju def gum ko def diine mom mom serigne bi ak yitt manam bi djigum ko bi djil xam xam ak njariñ yi lolou yitt day feñ ci waxam mom serigne bi xam lolou wax ne diini kitabul mustafa la ghayra wa yantahi ila siwaya dayo gis nga kon lepp luy lor rek ci la djublo fenen fudul mom serigne bi waye manam diine manam tereb yalla bi moy diinem tayit tereb bi mom motax lepp luy lor wan ginaaw serigne bi motam wax ne kitabuka diini wa huwa khilli wa mu'nisi hadani bihi alhadi wa nafsi bihi saka gis nga kon mom moy diinem moy kharitam tayit moy wetalam tayit ci lako suñu borom jubale waaw kon lolu moy alcorane serigne bi bo topé ay waxam da nga ci jangate lu bare ci ne manam suñu borom lepp lu mu ko defal ci awiw lepp lu mu ko defal ci lu bax ci alcoranul karim gogou lako jaarale lolu motax nak geud bobu mu jox alcorane motax lim am ci alcorane lepp mu am ko ci alcorane motax mu don sanci ay daara yit nak fonkon ko yit don digel mag ñi yit ñuy sanci daara fu mo sa sanci na fa daara jo xamne dana fa deheul ku fay jangale mag ñi yit baxo won na ku ci meena jangale alcorane da na la digel nga diko jangale rawatina ko xamne bo ma sa ñew ci mom daan jangale alcorane bu la soxlu wut ci ay kessam nga jangaleel ko fa bo ñaari li ci ëpp daan la jox ndigalul alcorane joju ñu ko wéel ba ci suñu maam ji serigne ñan job bimu démé ci mom lool bokku na ci lim ko jajjé dafa doon jangale alcorane la ta muy dem ci mom ay da ko ne bo démé alcorane jël lu wana xew nang ko bolé mom non la doon def mag ni serigne dam abdou rahman do gis nga ni nga ko waxé ndam gis nga daara je fofu gis nga non la doon def mag ni di samp ay daara di len fa bayyi ñu difa nek ñomit maté ko seuk kenn ku nek ci ñom fekk loolu mu wax ne ci alcorane ci la jubale ñoñam tagat na ñoñu mag ñi andon ak mom ci alcorane joju ba ñom ñep kenn ku ci nek mana yilif jamono bu fi señ bi nekut bu fi señ bi nekul won ci waxin nga mana yilif jamono yow ci sa bop ta loolu wax na ne ci alcorane ji la ko jaare loolu mo taxone fo dem yit daara ya di tali jangue ne fa di tak ci ndigalul señ bi nit ñi difa mokale alcorane di rafetal mokalin wa diko bind di rafetal mindin wa waye yit diko waggar ak di ca jël seeni alal diko ca def ndax lu ci bare man na ñew ci kanam tamit señ bi da la jël alalam ju bare diko def ci alcoranul karim wa dañ ci ñew ci kanam inshallah
0: alhamdullilah waxi rafetna ni ngi ko jangale waxna señ touba da waxon ne ma ngi kolerante ak sama borom bi tabarak wa taala ci japp tere bi ci liggeel musa kon mom daraja jim am moy daraja khadimur rasul ndax mo wax ne mulkul alil baqil qadim ja'alani asna qadim sun borom bi tabarak wa taala moma def ma nak tuddu asna qadim man liggey kete yonent bi ma jop daraja mune nak khidma bobu alquran lagoy ci alquran lagoy jaar kon moy yi nga wax ndax mom neena xamna ne ngoy ci alquran ak ci hadithu nabi sallallahu alaihi wasallam moy njub gi motax mu ne wetchewumako te ci alquran jojje itam ci lay mom do borom xam xam yi manam kon ñim jangal ñepp lim leen jangal ndax bam ñu jangal def ne alquran nang ko jang la tahjuran hu watluhu mu'abbila wastan bitan masihta minhu abada istinbat xam xam yi borom xam xam yi genn yep ci alquran la ak xam xam bu meuna don ba ci hadith bi khasidam yi nga xamni waxne wajhal kitabati ila llahi ahab min kulli khattin wa ila almahil ahab waxne sama khasida yi mo kawe lulul alquran khasida ndax khasaidi faqat khasaid alkiram li taqulu abadan khayr almaram xamne kul lum jangale rek ci alquran la ko genné ci la ko jele nga xamne itam neena sumay daraja ma may wutum ndambu wala lumay yekati alquran rek lay doon kon nga gis activité yi am ci magal gi ni nga jang ay bi legi wax ni innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura ñi nga xamne dañuy jang alquran tay taxawal seen julli niñ ko wara taxawale tay joxe ci li len yalla jox ñu di ci joxe di ci dundale buñ ko waxe buñ ko tuddé safar rek yoyu genn ñu gis jaamu yalla ak jangal alquran ak julli ak di dundal mu ne ñi def lolu ñoñu danañ yaakar am yaakar moy yaakar ju deugar yaqeen ju ñu xamni bu ñu don commerce sen commerce mo lambut li ñu bëgg danañ ko am kon lolu ku ko xol ci safar bi da nga gis may yi suñu borom bi tabaaraku ta'ala may serigne touba ci fallu ko ci wa kërëm niñ mel ci alquran waye nga dikkal ñuy rek ci nim daan ni nga waxe legi fi nga baye moy di jël alalam diko def ci alquran moy daan jënd ay molitéré diko jëndul boole ko kuku bind andil ko mu jox la lo mustam lo xamni mënoko wona am ci mbay mënoko wona am ci commerce té yaakaaro ko fulul ci mom
1: deug la
0: lolu lu bari la dang ci ñew mu gëna yaatu nga gis nim daan sonné ak nim daan fonké ndaw li nga xamné da man alquran ni ndax nit nit ñi bëtt biñu amone ci am jangata alquran japp né am yambar la japp né yu bari waru ko am japp Serigne Touba nak dindi bëtt boba ci nga xamné ndaw li mokal alquran sax daw ko yoon bu dé dox sax lu bëgg mu daw fonk gogu mu ko fonk ak cër yoy mu joxol nga xamne ci la wuté ñu bari wala yëmu ci kenn nga xamne cër la bo xamne kenn fekk ko ci nga jangatal ñu yoyu gis ne bindulu gi ñi ko daan bindi diko andil nim daan leen defal ñi teranga ñi mu sampal leen ay kër ngir loolu ak di yonne ay mool diko jënd daara ay kamil defana ci yoonu murid rek lañ ko mësa dégg kon andil ñu développement yoyu ñu xol nga gis ni ci Serigne Touba rawé ñep bismillah
1: jërëjëf Serigne Fallou loolu da ngay jangat ne manam señ bi mom gum mom alcorane ci fann yep mo sabab lool ndax rafiqi kitabullah bustani kitabullah khazaini kitabullah tayit suñ borom moko ko donlo moko ko sax moko ko momlo manam yoyu dajé won ci mom nga xamné ci mennum señ bi rek lañuy dégg ku yoyu ben ci yoyu ne ci yow waxuma lak yoyu di dajé ci yow lolou mo taxone señ bi lum mosa am rek delo ko alcorane alcorane ci bopam mom ci jëmum moko daan ñëk téralal bopam liggey lu ay lal ba mel nam wara mel ñu japp ni lal yi teud rek ci yel nga teural ci alquranul karim ngir magal ko teud ci suuf yow ci sejeum nga diko nga di ca defi geuti wax nañu sax bo daan mosa nek jamono tangor da ngay gis ñu diko hop ñu diko op bu de jamono sedd muy jël ay mbaaji diko ca mur ngir warma jum ko war ak fonku gum ko fonk mom alquranul karim mom ci bopam mo jëk son ci jëmmi bopam ngir alquranul karim daan ko téral nak ci fannu gu ne fannu go jël rek loolu mo taxone li nga wax legui ni ku ko mosa mokal dalay war maam lam jëk wax moy manam am dom mu meuna mokal alquran nga saggan ba mokal ko man ahmadu gisuma lu ko jar ci aduna ca lolé yit la sukkandiku won ba goné guko ndaw lu ko mokal doto don ndaw ci mom ndax daana wax né man ndaw lu mokal alquran man xawma sikkam ta ko xam sikkam bul mako wax lolo taxone señ Moussa kané won jangatu alquran lu jeng yowmal qiyam kenn duko ciéné jeng nga xamné kon da nga ci gissé né señ bi mom comment sa mokal alquran musuta xam sa ayib yow ndax mokal gi nga mokal alquran ta wax nga ko légui danaka bo ram ndaw sax day bëgg nga dox ndax dalay wax ne la téré bi yalla bu tedd bi ne ci sabab bi kenn duko yor di daw non la don téralé ku mokal alquran ñew ci mom alal ju bare la dan dox dan nako teralu ndax wax nañ ne amna ko xamni bimu ñewé ci mom bind téré mom lolu ci la dan gisé bopam su ma san bind téré fexé ba am ci ñetti dërëmi ngurdu dund ci dir bu sori bala lola jeex mu bindat bimu indilé señ bi ab téré bu mu bind señ bi ki ko lol yekko wax nañ ne da ko yebal ci Serigne Moussa Mbadiop bind aw kayit ci kaw ne ko ne ko Massamba teralal mako wax nañ ne Seigne Massamba Diop teral ko teranga nga ju kawel lol ba ca ngon nga bi mi dem mu jël ñetti téméré dérëf ngor du jox ko nga gis ne ko xamne ñetti dérëf ngor du la doon am ñu jox ko ñetti téméré dérëf ngor du te señ bi fekk na señ bi mom ci bopam alalam non la ko daan defé ci ku mokal alquran ak ku bind téré bi indil ko lola mo sababon sax ni fune téré di fa jogé lol tax señ Moussa ka wax ne ganar di bind diko yett mbakol di bind diko yett salum di bind diko yett muy jënd ay mol di jarax jënd ay mol di jarax yoy ben bis bu ne daana ca def lu kawé way amna bis mom def na ci lu kawé lo xamné ndax juroom ñet fukki junni ci xaalisu jamono jojja la wéccu ko ay kabil maam di ci gëna yéme xam nga bu doon jamono ji mool yi bari na fo taxaw ay millions mëna am téré yo son waye manam señ bi taxawayu mëna am ay téré ci jamono jojja
0: fi saatin husra jamono ñu jafé
1: ci jamono bobu nam jafé ak ne xaaliss bobu jafé won nga xane juroom ñet fukki junni ci jamono jojje fi ne boko doon nat kenn xamul ñaata la ci ay millions fi mu toll ni day bari noné la doon def Seigne Moussa ka lolo tax mu wax ko ne ko bo fété wo diko bindal day fété wo dila dundal bokoy bindal bokoy bayal diko bindal Moussa ko ñuy bay dila jox non la doon def nga xane mom da doon teral ñoñ alquran di teral ku mokal alquran di teral ku bind alquran te diko soñé nak mokal gi da ko daan soñé da nañ ci ñew ci kanam da daan soñé bind gi nga xane da ko ñoron lol waye lol nak day delu ci lima la wax rek manam lo mom dang koy fonk lo mom dang koy fonk ndax ay waxam na mom mo ne malakanil kitab rabbuna alkarim wa innani alayhi bi zikrihi arum malakanil qur'ana tamlikan yadum bi annani hilun wa khibun wa khadim nga xane kon mom logi mom go sax la mom xam nga nit danañ ko may dara waye man na nek lo xamne du sax man nako mom ben periode waye mom go sax gi fini seigne fallu likuy firndel da leer manam jëf yeemu ci doon jëf da ko firndel waye fim ne ni mom gi ko mom likoy saxal juñu nga ci dara legi manam ban dekk nga mëna wax bo nga xamne tay diru fukki fan ak juroom danañ ci jang ay junni yu tolne liñu jang kamil bi fi lolu xam nga señ bi ab liggey la señ Modou Khabane di ci am taxaway bu kawé ak ñim and liggey bob ak njabar señ Touba gi nga xamne ñoo fi ñew ñom ñep ñaan suñu borom gën ko yagal ta yagal kilifa am gi ko jox liggey bob ta yagal fi kilifa yep waye lolu da bok ci li firndel mom gi señ Touba mom alcorane señ Fallu manam Touba gi li fi nek ci ay daara man japp na ne neew na nga dem ci dekk ci aduna bi fek fa lu tol nonu nek fa ci ay daara Touba gi li fi nek ci ay daara neew na nga dem ci dekk fek fa lu tol non lu mokal alquran lu fa nek ci ay daara waye Touba gi li fi mokal alquran nit neew na nga dem ci dekk fek fa lu mokal alquran lu tol non fi nga xam nga nit ñi leg la dañuy deg ñu ne gone ya tarefe mat nañ ñent témer wala mat nañ ñaar témer ñom dañuy yému ci lolu fek lolu échantillon la ci li mokal ci dekk bi ndax bu ñela ñent témer tari nañ rek xamal ne junni ak lu top mokal nañ wala ñaari junni wala lu ko jégué waaw ndax dekk bi daara ye toll non waye xagn na dajale len ci ben jotaay tare do lolu xagn na laaj na yenen motax dañ ci jël ay ben rek lolu moy waral nga deg ñun la ñent témer tare nañ ci jumaaji fekk na bobu ca daara ya luma ñaari junni wala lu ko jégué tare nañ fa kon lolu batay da bok ci li firndel mom gi nga xamne Serigne Touba dako mom alquran fo xol dal Serigne Fallu dang fay gis maam señ bi mom alquran ak don lo gi ko suñu borom don lo alquran da ngay gis lola fenja ndax bari na ay ndaw yoy gis fi ci dekk bi manam fi ne bo setlo bari na luñuy xëccio ci alquran manam ñakoy jël mbaña top ci ñakoy jël mo xam ci aduna bi la mo xam ci rew mi la duñ genn dekk ci jabatuk señ bi lañuy bok lolu yit da bok ci li firndel mom giko suñ borom mom lo alcorane señ Fallu xamna buñ ci
0: wax waaw mo deug la ni nga waxe musabaxat yi ci aduna bi yep dañ cey deggu wa Touba waaye Touba mom señ bi da ko teunké no xamné damay wax ne amna ci yo xamne bis buñ ca yéwo mom dootuñu ko bokk kenn
1: deug la
0: ni nga waxe nonu manam musabaxat yi bari na ñuy dem waye bari na ño xamne sax itéwuñ ko waye lañ mané alcorane jadu
1: deug la
0: ko mané jadu waye señ bi ni mu yaré ñoñam la manam yu bari ñoru len waye bu fekkon lool wané seen bop rek len ñor kon dana doy ki man
1: deug la
0: bokku na ci may señ Touba yi mom jotaay yi ñuy amal lañ fay gis mom serigne touba rek ko mëna moy ci tout tank yi niñ mo kale alcorane ak niñ ko jekko ak niñ ko nango joxe wallahi bo taw doon tok ci bas bi sayram day daw ci ñang alcorane mu sel mi ak itam ñikoy jang at yi ni mu wuté ak lim bi ni bare ci ngay xamné dal mom rek mo am lool
1: wallahi deug
0: waxuma dara waye ci bind alcorane bind kamil liñ koy def fi ci touba gisuma fenen buñ koy def ci addu
1: deug la wallahi
0: waye bind gu and xam ko lool nak manam bekkiko nangami yon ñaar ba ñet bind kamil nangami yon waaw bo xamne da nga nan alcorane bu faron bo ngi ko ande touba ñu defara ñu bindat ko te ak masque du ci manki loola ci may seigne touba yi la bok
1: deug la
0: waye tam nak ci wër wi nga xamne wëru alcorane la de wëru safar nga xamne moy wëram ci yoy rek manam ci ñaar yoy légui ci sa bir intervention wax nga ne seigne touba bind ne seigne massamba diop sam ne ko téralal ma waye itam bu dé ci walu sante itam ci lañ gis ni seigne touba wax ne nañ mako defle nañ mako sante la moy alcorane yi ñu jang ci mbarum seigne fallu moy diko wajale nga jël sa kaddu fo itam té mom mo waxon ne sakartu alayka allah sukran ya sayyiduni wa man bika yanhu sikra sukra ya zikra yursal yow alcorane ma ngi sante suñu borom jaare ko ci yow sante go xamne dana ma doli da di wax ne alcorane day kep ku jog di sante te jaare ko ci yow sun borom bi tabaaraku ta'ala dana ko gindi kon mo waral jotay yi cheikh mamadou muntaha diko def bokku mom ñi ngi koy ñaanal sun borom bi tabaaraku ta'ala guddal fanam ba
1: amin
0: liggey bu reey bi mu defal mouride fekke njariñu
1: amin
0: te tambalina moy bo deme mu jamma cheikhul khadim ba gis njangin wu ba njang mu am solo gis ko ne fay jang alcorane Seigne Touba mom amna ndam ci alcorane bu yag waye nak faw manam ñañi formé fofu bis buñu génné ci wolu jeex
1: deug la
0: ci wolu jeex
1: deug la
0: légui nak kon dal sa soñé ci té deung Cheikh Mamadou Muntaha bi mu génné ci déclaration magal gi ni mu wax ne moy magal gi mom jang alcorane karim wané né képp ku mëna jang kamil bu sel nang ko def ku ko mënut itam nga wut ñuko man nga séral seen xol ñu yangal ñetti kamil ba lolu fess na ci mouride yep ñing koy def kon dal ñu jox la nga soñé fofu ci safar bi waye ak jang alcorane ak sante jang alcorane ak sante
1: wallahi jerejeuf seigne fallu lo am solo la damay faral di wax ni serigne bi bëgg no dimbali mo tax mo wonu ngir nu sante liko boromam ci bisu fukk fan ak juroom ñetti ay nak jaadu na ci nun nak nu diko sante ba bisba mom serigne bi nga xamne xewal gogo mom rek moko meuna am te yene nuko duga tabal ma ci bu bisba nak nu sante liko boromam lan sante yoy ñuy sante serigne bi nak ci li serigne muntaha waxon ci ndigal li wessu ci niko boromam def lolé mo indi yépp nga gis ta muy lu am solo nak ndax ni ko waxé légui Seigne Touba mom suñ borom da ko yagg téral ci alcorane ndax téral ci alcorane wésu jëmmé bopam jé lim ko défal ci alcorane waye xola rek suñ borom défal la sax njabot goor ak jigen ñepp massé mako alcorane bindu ko ay yoon lool yi lu yéme la Seigne Fall manam bo doon sét ñuko suñ borom défal ba tay tamit da nga man nga am doom ñaari doom yu mako alcorane da nga man nga waye dem ba ci goor ñe ak jigen ñi ñepp mako alcorane ta loola Daoud dox seen digënté ak yarab mourid ba manam Daoud budé goor ñe Daoud dox seen digënté ak yarba budé jigen ñe Daoud dox seen digënté ak yarba ak yitt man li soxnay man ci liggéeyu kër yoy yépp dañ ko daan bolé waye li nga wax ni rek Seigne Touba tayam juné day gatchel demb fi né bo xolé alcorane luñ gëna dem rek señ bi di ci gëna am ay ndam di ci gëna am ay ndam yu kawé té loolu nga ko waxé nonu manam ndaw ñi ak mag ñi dëkk bi manam xañna loolu yitélu leen waye tay ji bu fekkone yitél na leen ñu bëgg wané seen bop ci alcorane amna sekk lu doy sekk luñ mëna wané li ñëw ci karam nak mom waxuñu ko mom ndax ko xamne programme bi tedde ak nimuy doxé da nga xamné suñ doxé ab dir Touba mom bari na lum amone waye nak dana bari lum gëna bari lam waaw kon nak lolu ñi ngi dolé gëna soñé waat bu baax rek ndax xam nga jang alcorane mom da bari ay ngeenel yu ci nek waaw ndax lo xamne sabab la ci tax ak aduna ak alakhirah nek yit lo xam day tax jam bi jégué boromam di waral suñu borom di gëreum ab jamam niko señ bi waxé falahi alladhi yadluka yabqi mukhalladan ila aljannati al'ulya bi ghayri taraddud batay tamit lim wax ne ngir dekkante ak waxtu rek faman arada khurba min mawlahu falyaqra alqur'ana la yansahu gis nga qultu faman yurid ridha arrahmani falyusbitan tadabbur alqur'an gis nga nga gis ne kon jang alqur'an mbollem lu nit ki sakku ci jégué boromam ci ngeureumul boromam ci texé ak aduna ak alakhirah mi ngi ci biir alqur'an lolu da jaron waxtu wone julit bi xinte wo di jang alqur'an kon nak bu ca doliko serigne bi digal nuko ndax serigne bi mom mo ñu kepp ko aju ci man mom na ngay jang alcorane donte ñet isible par bis kon lool damay wax ne manam julit bi mom serigne bi da ko labiré bam xamne jang alcorane lu gën la waye mouride bi mom serigne bi da ko digal
0: nga xamne da ko war mo
1: waaw da ko war légui nak loolu soñné bima ci def moy bép mouride bo xamne fi ñuy wax ak yow mënugo jang alcorane sa yitté mom moy mo wara don mom no mëna def ba mëna jang alcorane
0: waaw
1: no mëna def ba mëna jang alcorane te fasiyéné nak di jang alcorane donte lé ñet isible yoyu serigne bi wa par bis la ndax am mouride ndax señ bi dafa wax ne ngeureumul yalla ci ne te moñu wax ne izil muridu la yuridu abada ghayra ridha arrahmani haythu hasala ginaaw am murid mom fu meuna djublu ngeureumul yalla rek la fay sakku te señ bi neena manam loolu mi ngi ci jang alcorane bi kon julit bu ne warna fexé ba tabarakallahu mu soñi bopam ci jang alcorane ni ko man fonku jang mi ni ko meunut nak fonku jangigi
0: wa
1: bu ko defé loolu ginaaw ñi wessu da mel ñoy womanta dara kañi lañ waaye ñi nga xamne nak mom daño jaboté mom ta jabor gi tollu ci jang mom ñoñu luñ def luddul jangal leen alcorane wacc nañ waaw ndax alcorane kum jitu ci sepp deun amul len loy wutat loola jafé ci yow amul len loy faggu wat loola jafé ci yow amul len manam alcorane téré bi yalla bi kum xacc ci sa bop men métier mu nit ñi yem ci aduna mo xamne buy dugg ci sa bop du yomb amul kon lolu tamit faw julit ñi bay ci xel bu baaxa baax so fe soñne bobu nga xamne Seydou Moustapha wax nako serigne bi dafa am yermane ju yaatu jo xamne dako royé ci mamam bi bax ci cheikhul qadim nga xamne dafa am yermane ci julit ji am yermane ci jamm ñi ba ci bindé fi yalla yi sax lolu motax waxtu wone muy soñni nit ñi ci lo xamne seeni njariñ kepp cey dajé bo xolé niko señ bi daan def señ mag ndax señ mag da wax ne musuta def lo nit lu njariñal bopam lepp lu muy def lo nit rek manam suñu borom keppay tax ta sa njariñ lay doon yow ni nga xamé ni yalla lepp lu muy defalo jamam jeriñu ko dara mom yalla non la señ bi mel ci limi digël talibé ak limi digël jam ñu diko def len lu ci ne talibé bi koy def mom lay jeriñ kon señ bi fofu la nek lolu motax mu xamné solos magal gi da ci bok jang alquranul karim motax mu digël ko ñep ñu diko def da jaat ak ne sax kuku mënut na wut ko man mu defal koko ta mu séral xolam kon nak lolu kuku mënut ta dend ak dara je ñuko man nefa na nga len ko def lo ta séral seen xam séral xol nak gattut nekul lo xamne comme ni ki rek dedet waaw da ngay séral seen xol kon nak lolu lu am solo la bu ko defé it gattandu gi mbeug nit ñi gattando ko alcorane ji naam amna ñukoy def waye fofu ñi ngi fi gëna soñé wat nit ñi gëna bayyi wat xel lolu ta xamne ci liggéey bi la bok ndax bari na ño xamne buñu aggé ci bisba amana topoto gagna ak di len taxaw lañuy gëna jekku ci di jang alcorane wala ñu jang qasida kon nak ñun waccay wi lolu niko señ bi soñé kenn ku ne ci ñun war na koy bayyi xel di jang alcorane karim kemtu layel katanam di jang qasida yi kemtu layel katanam ak lu man ci lu bax rek mu diko def diko gattando bisba bañ ag ci bisba señ alhaji señ fallo
0: alhamdu masallah wax ji amna solo lol jangale mu yaatu itam la rawatine ci mouride bi ne wara jang alcorane karim ndax señ bi bimu waxine kullu muridin lam jot ak mo yeme
1: wa deug la
0: bi yalouz
1: hmm
0: bo xamne da aju ci man
1: hmm
0: tay ñun ñi kuñ ne ci won tay do am mouride rek mu naxari lool
1: deug la
0: wa waye nak dafa wax ne bepp talibi bo xamne man ngay tuddo bi yalouz moy man ngay tuddo
1: deug la
0: fal yudim tirawatan li khayri zikrin
1: hmm
0: na nga saxal jang alquran amna fam waxe moy walaw salazatan
1: min al ahsab
0: mun nanko saxala jang donte ñet yisi donte fal tasbitan tadabbur al qur'ani
1: walaw salazatan min al ahsab
0: amna fam waxne donte ñet yisi la wa bul ko tongu jang ko saxal ko musax ndax nak mbir yep khayrul umuri adawamuha wa in khalla
1: wala deugal deug
0: manam li gën ci mbir moy mbir masax nga xamne dang ko saxal té diko def té yalla rek tax
1: deug la
0: kon ni wirdu murid nekké farata nugo raw la jang alquran ndax
1: deug la
0: ku bëgg ngeerumul yalla té képp ku dugg ci l'islam wala nga dugg ci tariqa lay seyte moy am ngeerumul
1: deug la
0: ni borom moy xaya ba waaw ne ku sax ku bëgg ngeerum sunu borom bi tabaarak wa ta'ala na nga sax jang alquran té señ touba néna waxuma la ngeerum waye karangé do mo aram rek jang alquran
1: deug la deug la
0: amna fu waxane bikallahu a'tani amanan min al-asa lada kulli man yadunu wa kulli muwadi manam ci yow alquran lama sunu borom bi tabaarak wa ta'ala defale assurance manam amana ci lor lori ku jage ak ku sori manam bepp lor alquran mo koy fek kon bu ci suñu serigne di sharikhuna sharikhul khadim radiyallahu anhu amé taxaway bu melni ba pare digal ñuko ci ko fi nekkal itam di serigne touba ci kaw souf di cheikh mohammed muntaha fedeliko kon war nañu gëna top ndigal loola gën ja sax gën ka itéwo ko xamne kat sa serigne momam alquran té lu kenn mëna wéddi ndax prévu nim yombé ci ñoñam yombé woko fenen
1: deug na
0: niñ koy jëfëndiko niko wa kërëm di jëfëndiko amut fenen niñ koy bindé amut fenen taxis bimu ci am moy mbindum wa touba ni aduna bi bindé yépp touba len dakk bind te gën leena xam nuñu bindé kiman gog rek doy ne kiman manam yoonu murid niñ xamé yaxu bind ak niñ ko mëna bindé nga xamné señ touba len jangal nuñu bindé lolu rek doy ne kiman
1: deug la
0: bi je dess itam yalla bi bim ko woté lo jox ko ndigal mbollem ñi yoroni daara ci rew ñu leen doon tudd ñoom ñepp dig jébal ko seen daara Touba fim tol ni li bi yaatu askan wo wax rek bo ne daara yi askan wo rek amna ci
1: deug la
0: ñun ñi nga xamne dañuy yema nab bi and ak señ modou xaban ak señ abdou fatah di jema geestu ci daara yi fami bo dan deg ci rew mi di la naw rek bu ne daara yi askanu diiw rek amna ñu nangami da
1: deug la wallahi
0: waaw demb rek amna daara yu ci doli yo xamne ay cheikh yu mag lañ ñoon biñ tambalé di bolé cheikh yi ak donga daara yi dañ lay andir daara yi seen diiw yo xamne daara yi day bari nga xamne manam wa ngeyen non la wa njaayen wa njobel manam ma sha Allah daara yo xamne da ngay xamne li bax li bax ci manam li am solo ci rew mi ci njang lepp rek
1: deug la
0: yalla tagal na lako serigne touba andil ko gu ci dekk bi ñu dajje fi
1: wallahi
0: waaw ko daar ñoñu ko ci jaxasol bis rek da nga xamne ku yaatu ak defar la mo serigne touba ndax da ngay gis ne kenn ku ne def na ci mom lutax mu meuna tok ci ruqab te du aji o morom ba pare ñoom ñepp ku ci dajje ak sa morom nam koy bëgge du ci am sax
1: deug la
0: deug day melne ku genn ci kërëm dugg ci kërëm ci jaxaso gi nek benn gi ak bëggante gi nga xamni liggéey bobu rek liggéey waxuma liggéey wali la waye liggéey yonante
1: deug la wallahi
0: loolu mom liggéey yonante
1: deug la
0: kon dal señ bi ñi ngi rafet